0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
2: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingka sa bunga.
1: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo crop gold.
1: Kaya nagan kayo salamat.
3: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
1: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa crop
4: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa crop gold foliar fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang crop gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang crop gold pwede sa tanang tanom. Ang crop gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Boss Amo, magpakiloko sa Humaybe.
7: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
6: Bato gold tawon. Mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G foliar fertilizer.
7: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no kasi na og himsog sa mga tipasi. Ang Latimgas G foliar fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G foliar fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G foliar fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jude! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagong City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Candida, Candida, Candida. Oy, on sa ko nila kawag, mga igala ko. Cause they couldn't match the glow. Alas 2:13 na. Classic oldies na mga katropa. It's a classic Sunday. Kau mana yung master ini tan ini? Kaya mana mana tato las dosis sa kau tuhun? Sa mga wapa ka pamahaw niya, alas sige, pag pamahaw na mo. O sa mga pamahaw niyo niya, kay para sutrisi naman. O niya, karo, kaya niyang mapas mo mo. Ha? Dapat makapi mo, karo mga oras, ha? Dapat ang inyong kape nga, imnon. Ang atong kape nga, pinakanindot, ang Santon Gold Coffee Mix, no? Ang Santon Gold Coffee Mix, mga kasolid, mga kasolid nga mga katropa na to diyan, unsa naman tangtan nila. Di ba ganda makuhan, magandaan yun. Hala sige mga katropa. Mga katupa na mga katupa. Ito ay matakdam dahil na yung katropang Bungal Gabriel. Masa mong napita ka ron nga gibutang alaminaw sa ito ang mga sunata din sa XFM. Enjoy, enjoy lang ta, ha? Samtang nagtagay mo diya ako kang karong ulala sa mga mga katropa di ay. Mga katropa. Mga kwan yung mga katropa, no? Ato ang mga angkol ro naga sa chatter bahal, no? Basta kaya mainom ngayong bahal niya. Aga ni kaning tawag ka niya, naibudburo. Agoy, ha? Sulbad ang Domingo. Hala, sige! There's another song from Elvis Presley. This song is brought to you by Santon Vitamin C. Oras, alas 8:15 na. XFM, exciting!

0: rain. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Awas, wes!
1: Nauda as
2: imong
1: kamot.
0: Kuring, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumangkod, sir. Doon akong dinulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong kalsulay, sir. Nakahuro o blow kas. Nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na akong menstruation.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kapigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na rin kung nagpublimaan niya sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala dam ha. Nalibiyuhan ng akong gibati. Wala na itong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nago pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
10: Yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
12: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.
13: Magandang araw.

0: One. At hindi lang yun dahil na rin sa babae tayo, sinubukan ko talaga dahil may mga sangkap ito na nagpapaganda ng kutis. At sa ilang linggo ko lang na pagkakape ng Santong Gold Coffee Mix, gumanda at kuminis ang aking balat. Kaya subukan nyo na ang Santong Gold Coffee Mix na kapag gabi ka na, kuminis ka pa.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?
4: Exciting!

0: exciting.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
2: Maayong buntag and welcome na usab in itong programa The Secret of Health. And ano yan, nasabi niyo mga kauban, your health consultant, si CJ ni Druda, mga katropa. Huwag kita, kamusta ang tanan? Kamusta atong pagtulog? Unta away pag ngul-ngul, no? Sa ato gayong mga tuhod, no? Sa mga siko, mga hawak. Labi na kay nanay o kay tatay, kahit adunay arthritis na. I hope and I pray mga katropa nga diin hapsay o nindot gayod ang atong pagtulog ng tuhod niya na nindot usab nining atong kabuntagon. And then syempre, ano yan usab ang programa The Secret of Health, ang programa maghatod kaninyo yung informasyon kung saan gayod pag-amping sa atong lawas para gayod malikayan ang mga problema.

nga diin bisan ginagmay lang apan kung inigayod atong masinati, no? Dakong disturbo gayud kini mga katropa sa atoa gayong adlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Busa kini nga programa ha. Oy magahatod kaninyo og giya aron tungod ni ana. No, bisan og ginagmay nga mabalatian, ato gayud kining malikayan. Kaya siyempre ato gayud ma-maintain ang kahimsog og kapiskay sa panglawas. Kani, pirmi ginaingon, knowledge is always a power, so therefore, kung gusto ta og tawag niini, kahimsog sa panglawas, kinahanglan aduna kitay igo nga kaalam. No, bani ako mga kaltropa, nini atong programa The Secret of Health, pinagigid sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, mahitungod gayud sa ato ang mga panglawas. Pwede ka mamumapahat sa inyong mga mensahe sa atuang text line number na 09-09-17-62844. Once again ha, pwede ka mamumapadala sa inyong mga mensahe sa atuang text line number na 09-09-17-62844. Kaya syempre, gini atong programa. Atod gihapon ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, ang kapsula nga diin usa ka food supplement no, nga diin gitunan gayod sa atong mga syensya o sa atong kayong mga health experts nga diin kining food supplement usa sa solusyon nga diin bisan paman unsa gayod klase sa atong mga gikaon karon o gani no gisigutan pa ganinan ni katropang Arnel nga diin sa atong mga ginakaon matag-adlaw mga katropa. Adin kinahanglan mahimot ang wais sa pagpili niini. Kinahanglan dilita sigig karne, no, dilita sigig mga processed foods or instant na mga pagkaon. Kinahanglan piliun jud nato ang gulay. Apan makasubo lamang kay nganuman. Kaya sa ato abitang clinic sa mga pasyente nato mutubag dayon do, mutubag man dayon. Saan man idok nga kining mga gulay nato karon? Daghan man kayog mga preservative sa gihapon, no? Daghan og mga spray, mga chemicals. So, moingon sila, asa na lang tani, na? Nga diin, makaayog gid sa lawas, so, ronsa na lang itong kauno ni ini. Apan, di ta magka-problema niya na mga katropa, no? Like, kining mga chemicals or mga spray nga naas gulay, dali ra magununta na tanggalon, no? Ayong problema ha, dali ra kayo na tanggalon. Ang inyong himuon lamang, especially pag mga green leafy vegetables or mga dahon-dahon ba, no? Ang mga gulay, kikadalasan mo, magiging ginabutan o mga chemicals, no? Mga spray on sa pana din ha, para dali-dali, no? Malaya ang dahon. Para matanggal ang chemicals, dali ra kayo nakwaon. Ang inyong himuon, ihumul ra rin yung nagtubig. Ayaw ininitubig ha? Kay laya, basig butaran lang yung asin, pwede na sabaw, no? Ayaw ininitubig, no? Normal nga tubig lang, butangi ang inyong mga gulay. Bisag dili dahon, any kinds of vegetables, no? Inyo nang ihumulog tubig, butangi asin, no? Tanawa, unya-unya, mapila ka minuto, mas mayo, 30 minutos ibabad. Maglahi ang kulay sa tubig, or antim plus tubig, murag maglapot-lapot, tungkol kaya gitanggal ang chemicals niya na as gulay. So, humanyana, hugasi pag-ayo, banlawi pag-ayo. So, tanggal lang chemical, na? Inana lang kasimple, unlike sa mga karne, labinas karning baboy, ha? Sumala pa sa pagtuon, bisag-unsag pabukal, no, gining gitawag na tog karning baboy, mga katropa, ang bakterya ni ini di jud daw mamatay, na? Inana, kagahig ulo ng bakterya na nasa karne, na? Especially sa baboy. Mao na sa mga hilig ka o karne, naman na, no? Digid matawag nini, digid ma-absent. No? Sa isa katuwig, kining gitawag na itong bacterial problem. And take note, ha? Kung doon natin yung mga infeksyon sa lawas, isa sa pinakahinungda nini is a bacterial infection. So, muna, ginalikayan or gina-advise dyan, dapat, especially kung terminal lang sige tag aduna infeksyon sa lawas, no? Ginapalikayan dyan kining pagkaon o mga pulang karne. But anyway, bisan unsa man atong gikaon karon, labi na nakasanay na ito ng mga katropa, di man na ito na mapugnan. O ganyan, sa mga pasyente na ito, nag-atos klinika, wa man tagapamugos, nga ayaw mo kaon ani, ayaw mo kaon ana, kunya kaon mo gulay, no? Kaon mo mga root crops, wa man tagapamugos, ang ato is only to give advice. Mauna, ang ato alamang, kung di gid mapugnan, no? Kaya mga kaon mag-in, especially kung ano na yung mga okasyon,
Ang ato ang gina-advise, ayaw kalimot pag-inom og Santon Plus Gold, no? Kaya ang Santon Plus Gold, usa ka food supplement, no? Food supplement, ang buot pasabot ni ini, o kini ang suplemento nga diin mudugang sa atong lawas sa mga nutrisyon nga diin gikinahanglan ni ini, bisan pa man nagkulang ta sa pagkuha gikan sa mga pagkaon nga atong gikaon, no? So inana ha kag gitawag nini nga gikinahanglan sa paggamit og mga food supplement labi na ang Santon Plus Gold, no? Ay kung mingon magutag Santon Plus Gold o food supplement base giisip sa uban nga para lang ni sa mga adunay balatian, no? Very wrong, mali jud na nga concept sa pag-isip mga mga katropa, no? Ay ngano man ang food supplement isan pagwa kay balatian ginigayod gikinahanglan sa ato ang lawas. Kaya nga no? Akong usbon, ha? Hilabi na kung di ka hilig og kaon og gulay og prutas, subot pasabot aduna joy, kakulangan og nutrisyon ang lawas, no? Kaya asa man nagikan ang nutrisyon, Doc? Siyempre sa atong mga gipang kaon. Oh, so therefore, labi na sa inyong mga anak, no? Kadiin pilian kay pagkaon. Pagkabuntag, digin mo kaagulay, digin mo higop og sabaw. Ang himuon, prituan ng lagitlog, prituag hotdog, tusino, unsa pa na din ang pwede iprito. No, so ang nahitabo, nagtubo ang bata nga din kulang og nutrisyon ang lawas. No, gani ang malnutrisyon, sa kiniin sa gitawag og global crisis. No, and then according sa World Health Organization, kining gitawag na itong malnutrisyon mga katropa. Okay niya ang usa sa pinakadakong problema nila karon sa panglawas sa kinatibuk ang kalibutan, no? Inana ka problema kining gitawag na tog malnutrition. Unsay pinakahinungdan? Kulang og nutrisyon ang mga gipangkaon. Mao na nangitaog pamaagi ang or solusyon ng atoang mga health experts, even the scientists, and they found out na ang solusyon niya na mao gayud ang food supplement. Mao na gina-advise na to permi pag-inom, no? Og Santon Plus Gold mga katropa, bisan pag wa kay balatian tungod kay kini mutabang para madungagan ang mga nagkulang na mga bitamina o minerales, nutrisyon, sustansya sa lawas nga diin wala natustusan, no? Or wala nagampanan sa imong mga gipangkaon, no? So inana kada nindot mga katropa pag-inom bisag usa kapsula 2 times or 3 times, especially kung prevention lang, kung may balatian. Usa kapsula buntag o gabi, dako na kayo ng tabang. O ba ni pag-inom ang Santon Vitamin C? Kaya ang vitamin C, mutabang kini para mas magamit gayud ang full potential and full nutrients and benefits nga naagayod sa atong gitawag nga Santon Plus Gold. So, pamagi sa pag-inom for prevention sa Santon Vitamin C, 2 kapsula pag matas buntag, no? Amo na akong ginahimo, no? Amo na sa inyo, kumutumos dili. Pero sa kuha, based on my own observation, mas maayo i-take ang vitamin C, especially ang atuang Santon, kay alkaline mani, o di mani pareha sa mga vitamin C nga din adunay acidic, na? Na din dili safe inumon kung empty stomach. Pero kini atuang Santon vitamin C, alkaline na vitamin C, why problema bisan empty stomach? So therefore, I advise, mas maayo inumon siya early in the morning, pag matas buntag, no? Kay directly absorb yun siya sa lawas, no? And then 30 minutos, human mamahaw, saan na ka magsugod pag inom sa atuang Santon Plus Gold. Tanawa, no? Tawag ni ini, observari imong lawas. Kung anaon ni mo pag-maintain, pag-inom ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, maunang aduna d'yo'y gitawag na ito pag-prevent, no? Isan unsa pa man nga problemas panglawas karon, especially kanang gidalas panahon na, no? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available sa nambutika nga dool sa inyong lugar. And also available sa ha, ito ang mga produkto. Ano, yes to health products, especially atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, no? Premium D3 and Santon Plus Coffee Mix. And premium D3 coffee mix na available kana mga katropa sa atuang Yes to Health clinic. O gani sa mga moadto sa klinika and then mopalit sa ato gayong mga products.
especially ha, sa ato ang mga senior. O, ayun na mong kalimot sa pagdala sa inyo ang mga senior ID para gayod ka mong maka-avail sa ato ang mga big discounts. And syempre, kung anana mo sa atong klinika, huwag pa mong kasuwain sa atong pagpanambal, i-grab na dayon ang opportunity. Na? Di lang sa pagpalit o tambal, syempre, mas maayo mag-avail na usab sa atong free check-up and consultation. Gamit atong high-tech machine, mga katropa, atong hikaplagan ang mga nagkulang na mga vitamina and then minerales no, sa ato ang lawas. Especially ha, kining mga nagluya ng mga organo, na dinuatan ng sayod, basig dugay na diay, nagluya ang atong atay, nagluya ang ato ang kidney. Kunya, wag ihapunta nag-amping, sige gampunta kaog mga lamian nga mapagkaon. Nako po, usa na nagtawag ni ini, naghihatagan o pagtagad sa lihang lisod na kayo iihi, na? Or gasakit na ang left side area no, sa abdomen, or ang kutukuto gasakit na. Ay nako po, mga senyales nga adunay problema sa kidney or sa ato ang atay. Ayun na hulata mga katropa, kinahanglan magpa-check up. Huwag atuwi ang Yes World Clinic tungod kaya free ang ato ang check-up and consultation, especially health counseling and the free dietary guidelines. And para sa upgrade na itong programa, bago tamo ato, no, sa ato agayong basa sa ato agayong mga texters, tungod kaya doon na pa ipipila ka mga texters, especially gahapon, wala ito na tubag. Karon ato silang hatagan o katubagan ang ilang ipadalang pangutan na organic. For now, ano na nausap kita yung mga texters. No, stay tuned mga katropa. At tungod kayo niya, ato ka ng hatagan o katubagan ang inyong magayon ipadalang mga pangutana. No, especially sa gitawag na itong pag-ambit nining atong gitawag na programa sa The Secret of Health. Happy viewing, tanan ha! Labi na agad sa nagatanaw sa ato kayong Facebook Live. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, good day, Katropan CG Nitrido, watching from Matina, Playa, Davao City. God is good all the time, mga katropayan. Happy morning, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, ayan. God is good all the time, yes po, mga katropa. No? Samtang aduna kita'y gitawag nato nga ginakaon, matag-adlaw. No? Pagbata pa lang sa kabuntagon, makaingon na kita, God is good all the time. And praise God for that, Ma'am G. Ayan, happy viewing and happy morning din po, no? Especially sa itibok ni Mlawas, no? Ay inyong mga concern. And then, ato ka ng hatagan o katubagan. Our first texter from 622. Ayan. Good morning, Doc. Taga Katiil ko. Mangutana ko unsa ang dosage sa Vision X Plus. Unsa ang angay buhaton. Ayan. Happy morning, no? Layuan, ha? Taga Katiil. No, apan naabot ang atong signal, mga katropa. Og usa sa ato aga yung avid listeners from Katiil. Ayan. Ang iyang pangutana, unsa ang tamang dosage ng Vision X kung sa'y angay buhaton. So, ang tamang dosage ng atong Vision X Plus, mga katropa, walay problema ko ni kung ato kining i-high dosage. Especially kung ang problema mismo sa ato ang mata, kanang gitawag na itong medyo seryoso nga kondisyon, or malala na, especially kung dugay or dugay na jod, ato kining gidala-dala. No? Lalo na kung glaucoma or katarata o niya dako na jod. Mas mayo i-high dosage ang Vision X Plus. No, himuang 2 soft gel 2 times a day, 30 minutos bago ka mukaon. No? Kanahan, kinanglan na matuman dyan na ang dosage at the same time yung oras no? Sa pag-inom. Unya, unsay angay buhaton, uban ni sa pag-juice o pure carrots and calabasa juice. And then pwede butangin na po og pipino para mas daghan siya og duga or juice. No, kung wa kay blender paning kamote ato si banggod ra sa na. Kung naka kay bangguran, banggura ang carrots, banggura ang pipino, tag isa ka carrots og pipino, unya 1/4 nga kalabasa. Kung presko, ayon nagpaniti, kung dili presko, paniti jud na ha. Okay, basig dagan-daghan na nag mga gitawag ni ini, no? Na mga hugaw. So, paniti mas maayo niya hugasi unya banggura. Pag nabanggod na ihalo pag ayo, pag nahalo na pugas sa tela,
Ang pure nga duga inuma alas 9 sa buntag. Nya maghimo na pud og bago pagka alas 3 sa hapon. O gani. Kung aduna kay 3 jom or mismo bisog gitawag na tug katarata or glaucoma. Ang pure nga duga sa carrots, paning kamuti lang nga hinlo pagkahimo or hinlo pagkapuga. Kay ang imong himoon pagkuha og duga sa carrots ibutang sa dropper. No, kini bang dropper nga kanang atong ginapanon sa atong mga bata, na? Ibutang ang duga sa carrots kinanglan ha hinlo pagkahimo, ibutang sa dropper unya pagmatas buntag human maligo pataki ang duha ka mata. No, tag duha ka patak, tag duha ka tulo. No, kana imong mata. Pagmatas buntag ha, human maligo unya sa gabi bago na pud matulog. Patuloy na pud ang imong mata, no? Tag duha ka tulo matag mata. Unya kinahanglan presko nga karots ha, dili kay basig katong gimo gigamit imo sa buntag na pangtulo sa mata. Mao na po himuon nimo pangtulo sa gabi, di jud na maayo. Kinahanglan presko, no? So maghimo na pud ka pagkahapon or pagkagabi, nya kuha ang duga. Nya mao na po ipatulo duha ka tulo. Pikas mata og pikas na. Bago ka matulog. Una ha, una nang i-check Mama Mercy, no? Kinsa man imong kaila o ikaw ba mismo? O, ipacheck ang imong kidney, basig adun na problema, ha, no? And then, pag inom o gatong Santon Plus Gold, no? Kahit adun na kini spirulina and malunggay, andiin mo tabang para mahinluan, no? O matabangan gayon ang gimbuhaton sa inyong kidney, especially pag sala gayon sa mga waste products sa atuang lawas. From Jing Pegarido, Doc, as lang ko kay usa ako ka diabetes. Sige lagi sakit akong mga ugat sa batiis, grabe jud kasakit. Bisan sa pagtulog kay mamukaw jud ang kasakit. Dagan salamat sa pagbasa. Ayan. Sa diabetes, yes, usa gina sa mga symptoms, kining gitawag natog lower extremities, no? Panglaylay, pagbanhod, no? Sa mga batiis, ang uban ni ana dunay pagtusok-tusok sa mga lapa-lapa, no? Maunay pipila ka mga symptoms or bation kung ang tao adunay gitawag natog diabetes. Yes, kaya ang diabetes, manggod mga katropa, mao ka na ang pagtaas sa asukal sa atoang dugo, di ba? Nadiin subala sa pagtuon, nilabi na kung dugay ng panahon nga diin inana, gataas pirmi ang asukal sa inyong dugo, nga diin mag-resulta kini, nga diin adunay gitawag na to poor blood circulation. Di na maayo ang circulation sa dugo, nga diin ubang parte sa lawas, adunay kakulangan ng pag-supply niini, hilabi na paatos tiil na to mga katropah, no? Manang gikinahanglan bago mawala na, ma'am, ang imong problema sa imong tiil, panglaylay, especially ka ng mga ugat sa imong batiis, kinahanglan, tuldukan sa nato na imong diabetes, na? So, kung dugay na imong diabetes, unya kung adun na kay maintenance, huwag hapon natanggal. Unya kung doon na custom klinika, I highly advise, try to visit our clinic, na? Hataga na ito nagpagtagad imong diabetes for just 1 month. By God's grace and help, I can assure you, no, kaya na ito ng tuldukan ng imong diabetes. With complete and healthy lifestyle and diet, no, pwede kayo matuldukan ang atong problema, no, sa gitawag na itong asukal sa dugo, mga katropa. But for the meantime, anapa ka sa inyong balay, ilabi na gasakit ginay imong ugat sa batiis, isag natulog ka, pukawon ka, tungod kay grabe ka sakit, mas maayo, imo na siyang i-hot and cold compress. Ugat magod na imong gibanggit. So, basig, dili ra na ugat. Basig, barikos na dyan na, no? Iwa man giklaro. But anyway, kung ugat-ugat, hot and cold compress na atong himuon, mga katropa. Ang himuon ni mo, ma'am, Jing, pabukal ka og tubig na may tawag din ni Downs Gabon. Unya, butangig usa ka luya. Ang luya, dukduk ka sa ibutang sa tubig. Unya, usa kutsara kasin. Pabukalig dugay. Unya, hatod nga naglahi ng kulay sa tubig. Kuha ang pinabukalan tubig, ibutang sa balde. Haluig normal nga tubig. Pwede kayong init, no? Sakto lang ang makainin mo. Unya, lingkod ka sa bangko, no? Unya, ihumol ni mo ang imong duha katiil. Na gayod sa init nga tubig. Kung di maabot ang batiis nga diin anang ugat nga gasakit, pagkuhag face towel, basa dito sa tawag nini,
sa tubig nga init, niya puga ang tuwalya, ipahid din ha sa imong batiis nga diin ang ugat nga kasakit. Ano? 5 minutes na siya ha? After 5 minutes, balhin na pud ka sa bugnaw nga tubig. Mo na gitawag hot and cold compress. Utabang na para ma-relax ang imong mga veins, no? No, kadalasan mo mong good ni pag adunay barado na mismo tong dugo, maapektuhan jud ng mga veins nga diin magngulngul jud na, no? Labi nagkadlawon nga din tugnaw ang panahon. So after 5 minutes nga naghumol sa init nga tubig, balhin ka sa bugnaw nga tubig for 5 minutes, na? And then after ana, pahuway ka for 2 minutes, and then imong usbo na pod, babad ka sa init, unya, babad na pod ka sa bugnaw. O, duha ka beses, imo nang usbo na Ma'am Jing, imo ni mo na every other night. Bot pasabot, hambawa, karong gabi ho na, maghumol ka, ha? The next night, pahuway, and then sunod na pod gabi, usan na pod ka maghumol. Ayaw kalimot, pag-inom dyan ng Santon Plus Gold, mas maayo imong i-high dosage. 2 kapsula, buntag, 30 minuto, suman ka mamahaw. Niya, gabi na po, human manihapon. 2 kapsula, 30 minuto, suman ka manihapon. Huwag siguro, no, usan na lang ka pangutan na itong hatagan o katubagan. From 195, good morning katropa, shout out ko sa Ampuan family from Isle May in Sagundanon. Kitaw tao Bukidnon, oy. Gikan sa Bukidnon, happy morning. Gikan kay Isle May. Ayan, shout out sa mga Ampuan family. Ayan. Happy listening po ha sa Ampuan family, especially to Mama Isle May. Dinagayad sa Bukidnon. Ayan, from 192. Ayan, kay Ma'am Honey. Atong hatagan o katubagan ng iyong pangutana. Hi Doc, happy morning from Honey mga T-City. Akong pinsan na 3 days na siya wala makabawas. Unsa daw ang bagay niya inumon para daw siya makabawas 50 years na siya. Uy, dili makabawas na. Kinahanglan mga katropa ha. Ang problema ra ba pag muisgota o gitawag na tug constipation? Kasusubo tungod kay kining pagbuisgot og constipation or bowel movement, wa na kay nato ni ginatagan og pagtagad karon, ha? Which is nga diin sumalan sa pagtuon, regular bowel movement kinahanglan ma-maintain jud ni especially sa atuang mga kababaihan, ha? Take note mga katropa, okay, basig dili normal ang inyong gawas og hugaw ron. Abtan og 2 days, 3 days, unya pangisingisira mo din ha, mura og way na hitabo. Ay nako po, ha? Kinahanglan atimana dai na samtang sayo pa. Kay basig matingala na lang mo nga din moabot ang pila ka panahon ang anong daghan na kayog balatian. Kay ngano ang constipation gitawag na siya mother of all diseases. Na hans tanang sakit, no? Kini gitawag na tog constipation. Kay ngano man kung ato man yung tunan pag-ayo kining constipation, kinimanggod atong colon, no, from ascending colon, transverse colon, to descending colon. Kung inyo na tunan mga katropa, aduna na siya gagmay kaayo nga mga ugat, no, nga diin na nakakonek, no, sa ato ang ascending, transverse, and descending colon. Ganin, sumala sa pagtuon, kana nga mga gagmay ugat, sadyang ang mga hugaw, no, sa ato ang lawas, nga diin wa na pagawas, ganin, sumala sa pagtuon, dapat in 24 hours, dapat mapagawas doon na ito na. Apan kung wala na ito na ipagawas, naabtag 2 days, 3 days, sumala sa pagtuon, katunga hugaw nga naas itong tinae, pwede na masup-sup pabalik, no, katong mga gagmay ugat, pabalik sa ato ang bloodstream. So mauna ha, ang sariling lawas, mahimong toxic or mapoison, malason mga katropa, mo nang in the long run, daghan na kaayo o balatian. Mo na samtang sayo pa, kundi normal ang imong bowel movement, at imanada yun, no, ang inyong himoon, likay sa mga pagkaon nga, tawag ni ini kulang or wala dyan siya, itawag na itong fiber. Sa man na dyan ng mga pagkaon nga wala yung fiber doc, number one, kining gitawag na itong instant, no? Una sa imong pinsan, Ma'am Honey, basig hilig siya pagkaon o pansit kanto, no? Mga magi, mga noodles, unsa pa na din ha. O, ing na siya ay nagpakaon na niya na, kaya musamot yun na. No, nga din maglisod siya paglibang, no? Ikaduha, kining mga pagkaon nga minugna sa puting harina. O, unsa man eh, mga pandesal. O,
sa mani, mga pandisal, na mga sliced bread, mga biscuits. Pipila ka na ang gikinhanglan, likayan, na? Unya, kining gitawag na to gabugas, na? Para sa mga katropa na to ha, nga hilig mukaon o puti nga bugas, or I mean, mamaginatong kadalasan ginagamit karon for sure, na? Kining white rice, but for your information, mga katropa, kining white rice, sumala sa pagtuon sa itong mga health experts, gi-appeal na ni siya karon, gi-classified na ni siya karon as or kasab kaubanan na siya sa gitawag na ito junk foods. Anong junk foods man, no? Pag misuit ka ni tag junk foods, but pasabot, wa na siya'y nutrition. Mana sa puti nga kanon, puti nga bugas, mutuo matag dili, musugot matag dili, wa na ginay nutrition, mga katropa. Especially, wa na nai fiber. Ay sobra na kayo nagigaling, no? Natanggal na ang barn, which is naa dito ang gitawag na tog fiber, nagikinanglan sa atong tinae para normally adunay movement na mapagawas in normal movement kining gitawag na tog hugaw slawas. So, muna, kung hilig ka niya na, kanang puti nga bugas, unya, tawag ni ini, inubanan pa ang ugsudan nga lisod tunawon, labi nagkarni, nga diin 48 hours bago matunaw slawas. Yeah, hilig pa dyan ka mukha og tinapay, hilig pa dyan mukha og noodles, auto ara na. Siyempre, hilig pa dyan mukha og mga pasta, mga spaghetti, sa panadina, na, bihon, sutanghon, tanawa mga katropa. Kadugayan, dili dyan na manormal ang imong pagpagawas og hugaw. And then, mas maayo himuon, ulihi og brown rice or black rice ang imong puti nga kanon. No, labi na kay sa pinsan ni Ma'am Honey. O, bisan paglalaki, parehas naman nag mga pamaagi, especially kung same diet lang. O, pulihi dayon, no? Ayon na pag white rice, mas maayo para ma-revive pa nato ang natural movement of peristalsis nga naagayot sa anyong mga colon. Aron to niya na normally mapagawas ang hugaw sa lawas. Black rice, no? Kaso sa atang bahastang mahala po na black rice ron. Ay, no? Ato kas palingkit, tagutsinta ang kilo, mahal-mahal dyan, no? O, diha na lang mo sa brown rice, dul-dul sa tinuod. O, kung di yahon makaya sa brown rice, o, diha na lang kita sa mais. bisag-asa, basa taas, og fiber, dako kain ng tabang mga katropa. Huwag ayaw na dyan sa gitawag na tog white rice, no? Especially sa mga pagkaon nga akong gisgutan. Kanya, every morning, pag matani mo, ayaw na dyan pagkape o gatas, pag-inom dayon og warm water with kalamansi. Usa ka baso nga warm water, init-init ka tubig, butangi og usa kalamansi. And then, butangi og gamay ra kayo nga asin, ha? Take note, gamay ra kayo nga asin. Gitawag na siya saline water. Every morning, mo na inuma. Dako kayo ng tabang ka para mag-detox ang imong lamas. Unya, pag-inom dayon og pure pipino and celery juice. No, kung why celery juice, cabbage juice ang gamita kay brato-brato. Painumas ang imong pinsan, Ma'am Honey, usa ka baso alas 9 sa buntag og alas 3 sa hapon. O, ano tayong igong oras, mga katropa? Og dagang salamat sa niubanin ni atong programa, The Secret of Health. Apan, wa na tayong igong oras. Dagan salamat sa niuban, hilabi na sa nipadala sa ilang mga pangutana, no, sa ilang mga message. Niuban usab sa ato aga yung mga Facebook Live. Inaanyong health consultant, CJ Nedruda. Sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Clinic, ako kanunay mag-aingon. Ogbaga pa hinumdom, ampingi ang imong lawas, o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May mutag sanan and God bless us all.

0: Pinas.
1: Nya rekrek karon jagawas atron atau kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang proklama nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
5: Exciting Pilipinas.
6: Good morning.

Nadaot sa sigig brown out mga katropa ang ato mga file rin mga katropa nga kuan nga adto sa lain mga kaigsoonan kuya no ah DLPC rin gyud mga katropa kay brown out man mga gyapon mga katropa. Ana ko tong taga Nordico kagahapon mga kaigsoonan. Oh, asa naman to mga hater rin na sa burnout? Wa naman lagi mamanggawas. Lalim kag kaupat ni burnout kagahapon unya. Da balay taman ko no, da magyapon lagi. Sa may ganahan ng kaupat mag burnout mga katropa be. Ay, nako. Musika sa buntat nga kalipay. Balin na. Kumusta buntag buntag buntag buntag buntag buntag buntag ibot ibot ibot ibot ibot na bagasano. Ito na rin.

bangon, bangon, bangon, bangon na mga katropa. Sa rehiyon, uban, bongsay, buntag na mga katropa. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, buntag do. Iatik man taning gilo patututunlan hino.

Pita bago mga katropa ni Gadlaw na sa Galone karon. Pita size na gid mga katropa ni Gabulan sa Julio tuig 2026. Oy, adlaw na karon mga katropa sa unang adlaw karon sa impeachment trial ni Presidenta o Vice President Sara Duterte Carpio. Makatotok tayo mga katropa kasi live mamaya ang XFM para sa first day of impeachment trial para sa ating kagalang-galang na vice presidente na gusto ng iba, gusto ng mga nandyan sa panggobyerno. Tagalog na Bisaya. Na i-impeach si Sara para wala na mga tropa ay 2028 nga Sara pa mga tropa sa eleksyon. Good morning! Masyar mo na. Kung na'y kamaturan mga tropa o tubagon. Kung kamaturan mga tropa, ibalandra magigsoon tinuod. Pero mga tumutomo, butang-butan lang, hindi kakatanggap-tanggap yan sa taong bayan mga katropa. Hindi Tagalog yun. Gita, kumusta? Kumusta? May buntag ka na itong tanan mga katropa. Magasukin tigpaminaw karon, Tibuok Provincia sa Davao del Norte. Davao Oriental, nagpaminaw karon sa XFM 99.1. Mati City, kaninyong tanan. Good morning. Exciting Pilipinas. Good morning, usab mga tropa karon sa nagpaminaw sa 107.1 Tagum City sa XFM mga katropa. Arlena Golciano Dotarot Escalera, good morning. Ubas ni pumimembros pamilya og Wilma Joaquin. Good morning. Good morning. Kapi kapi mga katropa nga init kaayo. Kapi mga katropa nga makahatag kaligostong lamas ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Maon yung kapi mga katropa para kanato nga saan ka bubabangon dito ka sa Santon Gold Coffee Mix. Para tinool ka magkabangon, matasigon mong adlaw, mga katropas, magpanarbaho, mag-Santon Gold Coffee Mix ka, mga katropa. Para imong life, safety, mga kaiksunan sa mga balatian, labi na sa mga nervyos, mga katropa.

0: Live na live kita mga tropa ka inyo manungo kusap sa atong Facebook pages mga kaigsunan. Sa mga Facebook page na to, ang XFM 107.1 Tagum City, XFM 99.1 Mati City, o katropang Arnel Cortez mga katropa. At siyempre, nasa kuha po mga kaigsunan nga Juan, ako ang account. Alexander Umaki Algabri, Umaki Algabri Senior. Kaya sa itong account mga katropa, makita mga kaigsunan. Madungog. Og diha usab mga katropa sa atuang YouTube. Sa YouTube mga katropa ang XFM. Adili XFM. XFM gani. XFM Tagum City sa atong YouTube. Diha na to makita mga katropa. XFM Tagum City mga katropa. Og XFM Tagum City ragina walay 107 ha. XFM Tagum City. Yon. Ala tira na mabay. Bango na ba din ha, gumikan kay buntag na mga katropa. Inakinahang lang, magsige pa ta mga katropa din ha, ukuan. Tawag na to mga kaigsunan ka ng hagok-hagok din ha. Matatag sa'yo. Para madasigon ta mga katropa nga makig halubilo sa aning kabuntagon mga kaigsunan nga sa'yo mga katropa. Para sa ato magimbaton mga katropa. Anak rin ang life mga kaigsunan. Importante lang mga katropa. Nakaginhawa ta karong buntaga mga igsoon. Yon, sugdan tong adlaw mga tropa uban na pud sa atong mga pag-ampo mga katropa karong buntaga.
1: Pilipinas, exciting Pilipinas.

Kalian balik terima ke terlepas satu pemberkuman. Bangun dan membuka keisunan. Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Gumikan ke buntag na. Ayaw mo palabi katulog din na mga katropa. Gumikan kay buntag na mga eksyon. Importante lang makamatatag sa'yo, makapangapit ang mga katropa gamit ang itong kape ng mga makatabang sa atong panglawas mga katropa. Ang atong Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang atong Santon Plus Coffee Mix. Nalunay soya. Ang atong Premium D3 Coffee Mix mga katropa ng anti-cancer ng kape. Ang kape ng

0: Alam mo, crop gold ta. Para okay kayo. Good morning, sabda karo mga tropa sa ato mga kaigsunan rin sa barangay Mamakaw, Kapalong, Davao del Norte. Ala, good morning yung tanan rin sa barangay Mamakaw.
1: Good morning!
0: Sabi na sa dinis akong manghod, mga igsoon. Si Dodong Arnold, ay Arnold Algabri, thank you so much, no? Medyo napamay mga panakit sa kalawasan na alibihan ko kagahapon. Maraming pamiso niya sa kuang kuan, panuhot ko noto mga tropa. Maumanay na binla ni tatay po sa iyang pagkamanghilot. Naamang gibilin tatay sa iyang kamot mga tropa. At ito yung taon ko kagahapon, aron lang mga tropa nga medyo mawagta-wagta ang panakit sa kalawasan. No, grabe yung panuhot daw, ingon niya. No, ngayon ka na yung magburot-burot sa atong kuan mga tropa, iyang ipang piso kagahapon. Ah, iwid-hiwid po taon tang idaran. Salamat doon, Arnold. Salamat. May buntang yung tanan rin kang ang Gian Kinjat, makinjat. Buntang naman na Jat. Tukor may hingalang Kinjat, Injat na. Kaya na, tawag ko na eh, lingi din eh. Karang tawag ko nag-Injat, di na mo lingi. Iyan yung pangalan yung tinuod mo ipakuan. Ipaunsa na. Yung pangalan tinuod yung ipatawag. Nga nung giianggaan po ni sa amahan ni og Injat ni kauna. Mita, mayang buntag niyong tanan niya. O ganyan, usap ang katropa sa nila ni Lily o Husilito. Nila ni Jan Paul, good morning. Jan Paul, tuwa sa Davao. Okay, sila ay nagkuan sa mga training sa RO. RO officer, magunin mataan eh. So, sila ang nag-train karo mga katropa, sila mga trainer. Dito sa RO, mga kaigsunan sa Mintal. Davao City. Pay allowance taon niya mga tropa nga 3,000 pesos gikawat pa sa embag mga kaigsunan. Yan sa kagibili ng bag mga tropa. Ang mga estudyante mga sa may mga atong kuan ka to mga estudyante ra din ha mga tropa. Yapon. So, kawat ko ng 3,000 kuan to kagahapon nga nawa na hutdan sa allowance kay nawala sa embag. So ay pud taon. Muna pang allowance mga tropa kay gikan to sa scholar niya. Kawat pag yun mga kaigsunan. Ay, nako. Wala, mudubli rin na. Ito, sa tanan karon mga katropa nilang Edwin o Gasilia Ricto. Good morning. Good lang ka, baby, kang gingging. Good morning, ya. Oga. Sa tanan-tanan lang karon mga nagpaminaw. Kanto sab kang TD o kay Brad TD o kay Manang Ansing Gomez. Garili ni Tatay Tutong. Tatay Tutong kagahapon mga katropa. Tuwa dito. Si Alex man di ay ni nagtuokog ko nagtingog pa man ka ganiha na naman ka dire nagpahilot yung taong ko tay mitaw Tatay Tutong is happy ta po ni mag 90 anyos Tatay Tutong Armedilla kay Bulanon mo ganiman ang siltian ganiha kuan ka ayaw mag tropa pinagahi ba ganiha na minaw pa man ko ganiha na pa man ka sa nagtingog ka ganiha.
1: Good morning.
0: Ita morning mo tay. Huwag kang nang munda din eh. Ala, good morning yung tanan. Kang Igso Elsa, kang Igso Boboy, mga Armedilla family. Ala, good morning din kanyang tanan. Ngayon punta sa bangan niya kang Estrella Lagari. Ala, good morning Estrella Lagari. Uban sa tibok members pamilya, asa man mo karoon na pita din eh, nga nagpaminaw. Ala, ba yung buntag din kaninyong hurot. Ala, pakilike, share lang mga tropa sa atuang kuan. Atuang ato ang Facebook page mga tropa ang XFM 107.1 Tagum City o XFM 99.1 Mati City o sa ato ang personal mga katropa ng Alexander Umaki Algabre Senior na address si Erbin Mayor Amarillo. Good morning Ben, kumusta man Ben? Good morning Sir Bong. God bless you Ben, marag ikaw ga duty ron Ben? Ikaw may sign on diha, sign on? Hala, good morning, usap ka rin kang Adeline Argonza. Good morning diha Lee. Wana ka ng arangkada na ang mga trabahante. Ay, narbahon tao ni mga kuandre. Ani palalab ni Sandra. Baho po ni mga tropa sila. Anak mo ng life, Sandra. Asa pili na itong life. At least kampante ta. Marami taong di ta magmahay. So, asa pili na itong life. Baho na pirmi na akong gina sil-sil po sa akong mga kabataan. Kung sa inyong ipili ang kinabuhi, siguruhan ninyo nga di mo magmahay sumabot. Why pagmahay? Unsay inyong gipili nga kinabuhi.

0: Anak gina siya. Kay tao ramang gya punta. Nari kang kuan, nari kang pariinday ka ring pipi. Pre, good morning, pre. Kapi na, pre. Good morning, hindi, pre. Ukang mari. Good morning, dina. Kumusta man, pre? Marag, okay, aragkada ron, pre. Ito. Kumusta po, mga katropa karos kidong? Si Mamila Kapala, mga katropa. Mamila Rilampagos Kapala, good morning. Atong kuan, mga katropa. Atong mga umabot ng mga magpapili karong 2028 mga katropa sa provincial. Murag sa province mga kaigsuunan. Murag kuara ba ni ang akong nahibawaan pa karon. Murag GGRR man eh. So, GGRR may maglaban mga katropa sa kuan mga kaigsuunan sanggunian sa provincial level mga kaigsuunan sa pagkagobernador ug vice gobernador. Mga RR o GG. Mahingo na yung uban. Hala! Out GG! In RR! Mayawa, no? Out GG in RR. Santon plus akong kape, pre. Di ka basta-basta, pre, no? Para daghan kong... daghan ko kung sa BM. 2020. Ah, pare. Pare, daghan up. Murag, okay kayo pre. Okay kayo pre. Dagan kag board member sa 2028. Ito pre, si paring Inday Karing Pipi. Hello ta, kanay mga broadcaster. Kung hatagag higayon sa kadaugan, makatropag naatay plano, ayaw sayanga, ayaw usiki ang pagsalig sa mga constituents nimo. Baliki yun. Sama sa uban pre, nga wa naman yun kakuan pre. Wa naman yun maunsay tawag niya na. Wa na yung nakahinomdom sa unsay ilang kuan mga broadcaster mo nta wa nakahinomdom di wa nakabalik ana ra mo na pero mga broadcaster gani nga kabalo mo lantaw mo tropak unsay ila nakita sa pagka broadcaster unsay angayan nga itabang ngatos katawhan unsay pinaka maayong tabang nga ikalipay sa katawhan ato kadang himuon kay more project more packet na kun daghan ko ng proyekto daghan mo sulod sa bulsa ana ra nabuing dili na kurakot. Dili, nangita kang proyekto, mga tropa, unyan may mga grasya, manunod po si Mumbulsa. Muna anak na siya bay. Awan niyo, mga tropa, nga dating official rin sa Davao City, kanya to. Bisag mga, kuan mga katropa, mga di na angay butang project, mga kaigsuna, di na angay basketball, butang basketball board, mga kaigsuna, pamutangan, pero lang na ay project, mga katropa. Bisan, mga katropa, dalan, aduna na ay basketball court, mga kaigsuna. Oh, aron na ay project. Nga na ang nahitapos Davao City kaniya to. Wala grabe project porti naghana. O nga na mga estilo. So wala ikuan nahitabo. Wala mga katropay matawag na to kurakot, corruption nga nahitabo. Diba? Ay nako. Kuya, pakipukaw ni Kise. Kay nagpiyong-piyong pa. Ya, Kise, ya nagpiyong-piyong na Kise. Guwapa raman si Kise ba? Ano pag-ubang ko na kung guwapa nga. Kuan guapa labi na kanang dili bitaw kana bitaw ang dili magsig unsa untong tail kana magbugtok-mugtok usamot kag guapa pero magbugtok-mugtok nako mausab ang dagway bay mo imong ko guapa ba ni pangit pero mumata gayak sa si Kisi gani sugoon gani sa inahan modritso gani mga tropa glihok nga wala gyud way sign sa pagmugtok mga tropa ba nga mo kuan pa mo bukat kayo ang kalibutan okay kayo na diba okay kayo na mga na kang kaloy mata si kaloy mata na kaloy mga ni sa kuan mga katropa unya matod pa ni Erwin Mer Amarillo yes sir bong ako ang nag open sir ikaw dai sign on karon sign on sa Radio Astig Digos okay kayo sir salamat sa atong Ginoo okay kayo pariinday matupaya pariinday karing pipi matupaya dili ko musaad pare pero na ay higayon media ako ang unahon labi na ang libreng balay o medical sa media sa Davao del Norte wa pa din na pre namin na sa una pre naman to sa una nag-organize din eh wa pa dito sa Davao sa una panahong digong naa magkatropay mga dagko tong lote to tag 500 square meter. Napay mo labaw. Katong panahon sa una mga tropa. naato dito mga tropa, gipamaligya itong uban kay nagpait mga eksamen, gipamaligya nila para makatiwas kay eskwela ilang mga anak. O kalawis ginawa mga tropa na profesional ilang mga anak. O gipamaligya ito mga tropa, gipanghatag sa una panahon ni Amir Rodrigo Roa Duterte, ato sa mga media. Pero selected na po ito mga katropa, dilita ng media. Ay, grabe na po, ibang media mga katropa nga. Bisag kuan halab, batikos yung maayo, bisag way igong basihan. Kay nakakuan ay nakapatad ay sa uban mga katropa sa mga kaatbang. Anak ay mga katropa. Sama ito sa una. Pero ako mga katropa, wak ko ato makuan ay. Wak ko ato matapsingi mga katropa. Ako rama kauban, matapsingan. Sila Doklindon, nakakana, kaapilan Doklindon. Sila si Ding Dokot, sila si Anhing Boy Bilaan, na ato, Parili Remolina. Ako mga tropa nga, nitiwalag ko sa grupo mga eksyon ng gumika, kaya na-assign kong bukid doon, na-assign kong lahi. Wa na yun mga tropa, wa na ko maapil. Ay, naka. Ito, Anas Paripipi, Saad Radio Town, pare, looy ang media. Himuon lang makililimo sa mga politikong kulira. O, tinood mo na. Panahon mga katropa sa nagkadool ng eleksyon, daghang kayo mga katropa. Bisag wala kwan. Ang mga media mga katropa, mabito na makaingon tao sa hay, di man ni maong exercise sa media, di man ni tinood. Makaingon tao, di tinood mga katropa, gumikan lagi. Kay gigamit mga katropa sa mga politiko ang pipila ka mga media. Personnel mga kaeksyonan. Gamiton pan, mga katropa aron lang sa ilang personal interest nga ang mga baho mo pwedeng pahumuton, ang mga humot pwedeng pabahoon. Ana man na. Mao na mga katropa ang gina-advise bitan nako sa tanan nga mga listeners. Kung unsay among istorya sa kahanginan, ayaw mong tuod ayon, kay wa mo kabalo mga katropa tinuod ug dili. Pangitain yung source mga katropa kung makita mong ebidensya, sama mga katropa nga ibutan na ito, na ito ay gigunitan ba ng mga dokumento? Naaputa mga tropay, pamatuod ng mga video picture rin ha. Mauna mga tropay, legit. Unya, tanawa po na kung asagikan mga katropay ng mga video, mga picture. Kaya basun og mga EI rapun na mga kaigsunan. Kaya karong panahon na nasa EI, kuyaw na kaayo, bright pa mga tropay nimo. Diba? Si EI mas bright pa na nimo mga tropay, kay advanced na pirmi ang utok, ana. Ano si EI? Kinsa mo na si EI? Ay, kuana, kanang, kuan ko na siya mga tropa? Intelligence artificial ko na siya, kanang walay utok ba? Pero kuya, kayo mo huna-huna. Hindi mo po tanong, ano siya update sa kuan? Ani, mauni mo na. Sa kasamtangan, wala pa tayong mga update yan. Gawas naman, muhatag ka o ga, kuan rin, kanang set of clue. Ay, nako. Bitaw, mauna siya mga katropa. O, bago na ha, katong mga media, nagplano, managan. Sir Dong Jampon, madagan po daw ni sa barangay eleksyon, mga katropa, Sir Dong Jampon sa La Pilipina. Kauban si katropang Bung Alvarez, managan man ni sila, mga katropa. Kani, atong panidaan po ni sila, mga katropa. Ato na ganing ibutang di asahawanan sa council, mga katropa, o sa konsiho, o dri sa sangunian panalawigan. Ma-obserbahan na to sa first term pala, mga katropa, kunilihok ba? Watay katarungan nga dili nato mga tropa sublian kumubalik pa mga kaigsunan. Maunay tinuon. Diba? Alright, alas 5 sirado na goodbye. Dragapon sa atong pagpanaguban mga katropa.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santon Plus Gold.
5: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate Iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Dili ako mata, sir. Dili ko kagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
3: Usbon ako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kumang laki gani ka, bayadaan bago jula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Yon, bayadaan lagi bago jula. Mauday na mga katrupa, dili kay magpachula, usap magbayad. Kay ang uban, di nagin mabayad, human naman chula. Kuya po na no. Kung saan ang chula? Ambot, kung saan ang chula? Sila raman, hibaluan na si Master Inday, mga tropa. Nagkakuan siya lang, Master Inday, tanini, ka nakachula-chula po siguro niya. Ay, nago. Bitaw, hala, bangon na po din ha, mga tropa. Kay buntag na mga kaigsunan. Unya, uras na po, mga tropa, para ato badungog. Ang ato, mga katropang tawag ta, mga kaigsunan, ugwan. Ini mga balita dinhi sa atong pagpadagoban nga hatod kanato sa mga produkto makatabang sa nagkadaiyang mga balatian sa atong kalawasan. Kung gusto ka mga tropa kanunay basko kay imong lawas layo sa mga balatian, pag-maintain sa mga produkto sa Yes to Health mga katropa. Sama na lang mga katropa ni ining trayo nga produkto. Ang ato mga katropa ga Sanson Plus Gold, usa kini ka food supplement para sa pagpabaskog o healthy nga body o pagpabaskog sa atong immunity mga katropa. Naapo tay premium D3. Ang premium D3 mao kini ang food supplement makigbatok sa mga viruses o sa mga bakterya sa atong lawas. O siyempre mga katropa, ang pinaka nindot mga kagigsuna ni makaboost sa atong immune system. Ang ato mga katropa ang Santon Vitamin C. Boost your immune system. Kanang trio mga katropa produkto sa Yes to Health. Kung imo nang ma-maintain kada adlaw ang imong lawas, baskog kanunay mga katropa, dawa kay kahadlukan mga kaigsunan, gumikan kay mga bakterya, mga balatian, dili mo lahutay sa imong lawas basta nakatrio ka produkto sa Yes to Health mga igsoon. Alright, parahin ito mga katropa sa atong pagpadaguban ng 5G's na bay. Ayaw kalimot mga magoma sa paggamit sa mga produkto sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Kaya ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit ka na sa rin mga agri-store sa inyong mga dapit. Pang-espray sa tanang klase mga tanong, Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mga katropa, ang nindot. Uy, murag, aduna tayo mga natimahuan mga katropa, nga aduna na po kunoy ESF mga kaigsunan nga may kuan, sakit kus mga baboy o ESF bagya po nito. Diri na pita mga katropa sa Davao del Norte. Diri na banda mga katropa sa kuan, na kunoy mga kuan re. Murag, duhan na ni ka, pag aturo, kaduhan ako nakadungog na ini. Diri na pita sa may Bulahan ba ni Dapit? Bulahan, Santo Tomas ba ni sakop ang Bulahan? Bulahan, Santo Tomas, Davao del Norte. Diri na pita mga katropa, na kunoy mga namuhig mga baboy din ni medyo na balakan. Ultimo mga silingan nga bahin mga tropa, adunay mga kuan dito, adunay mga tawag na tog mga kalihukan dito mga tropa ang maghihoyog mga kuan, di wa nay muduol kayo mga kaigsoonan gumikan kahadlok nga maka kaunsa dito madala diri sa ilaha mga dapit pud mga tropa ang sakit. Ambot og usa ka tinuod ni mga katropa ay usa kini ka lihit mo nga nadungog na pud ako kagahapon while dito ko kagahapon mga tropa sa Mamakaw. Nagpahilo taong ko dito mga katropa, nadungog na pud ako ni naduhan ako nakadungog ni ni atong pag-adto pud ako ni atong nakalabay nga bulan mga kaigsoonan. Alright, padayon ka po tayo sa pagpagpagpagpagpagpagpag na 219 subscribers na mga tropa ang ato ang kuan mga kaigsoonan. Ang ato ang naakaroon sa YouTube kagahapon, pila to kagahapon? 218 ba to kagahapon? O sa rin dugang? Yan. Alam, ayong buntag niyong tanan mga subscribers. Pakisubscribe lang sa atong YouTube ang XFM Tagum City mga katropa. Exciting! Kita maglanggan mga kaigsoonan at usan tibayaon ning naa karon rin na ulahi mga tropa sa paghatag sila mga mensahe. Niya karon si Ma'am Nancy Camilo. O, Ma'am Nancy Camilo, good morning Ma'am Nancy. O ganhi sab kang dress ko an sa wata si Ma'am Nancy Camilo. Ato pa ni naapod rin mga tropa si Kuan. Si Naro Solas, morning Sir Bong. Shout out ko sa diha sa akong igsoon. Diha sa Laak, Davao de Oro. From Brisbane, Australia. Yan. Alfredo Hikaling, mayong good morning, Agawbong. Exciting karoga adlawa kay magsugod na jud ang impeachment trial ni VP Sara maong mag-sanction coffee plus natang tanan. Matsalam at panya mga tropa. Salamat mo na Alfredo Hikali. Diha karon sa Sydney, Australia. Sir Dong Toling, good morning. Alex Rin Batong Hino, good morning. Kaninyong tanan karong ani ang nagtanaw nga wa pa mahatag mang mensahe. Hala, good morning kaninyong hurot mga tropa. Dinhi mo sa impeachment trial, mao ni mga tropa ang legal nga proseso para makatubag mga tropa ang gipasanginlan. Diba? Tubagon mga katropa ang gipasanginlan kung unsa ka tinuod, kung adunay ligong basihan, ug aduna bay mga piki lang mga basihan, diha makatubag mga katropa. Mao ni tama nga lugar mga gigsunan aron makatubag ang gi kuan gipasanginlan mga kaigsunan. Alright, padayon gapunta mga katropa diri sa atong pagpadag-uban. Jomedes Robete Sapois, good morning Jomedes Robete Sapois. Oy, di ikaw mo ni Brother Pau. Ang kapikas kinabuhi ni tata mga katropa nga Tulido. Musta naman, Brad? Musta ang itong pagpanginabuhi? Si John Eric Dakay Daray. Buntuan Ricaron sa Davao del Sur. Good morning na, Brad. Kumusta naman, brother? Kumusta ang grupo nato din na karon sa Hawk Riders Association? Hawk Riders, good morning, taga Hawk Riders. Nang dagdala na karon mga tropa, ang anak na ni Juan Magagisunan, anak na ni Paring Kitiil Quintabay Lasya, si Rachel Lasya Enrique. Yan na po ang CEO karon, gumikan ka ni Panaw Mantaon to si Parikin. Unya ang presidente karon mga tropa, mauna si Uni. Kagawad mga tropa, barangay kagawad sa ito sa mga barangays padada. Uni, yan. Panuelos. Good morning yung tanan diri. Alright, balik tayo mga tropa sa pagpanag-uban. Ito maglangan. Ato ng tibawasod ng mga balita, mga nahipos karon mga tropa diri sa ato pagpanag-uban. Sa ato makaubanan. Labi na mga tropa, kang katropang Lars Anyol, gumikan kay ni ato mga tropa nakalabay nga tawag na tog Birnes. Gitubag mga katropa ang tanan nga mga kalibog sa ato makaigsuunang mga gumagamit sa mga kuryente. Diri sa Davao del Norte, mga katropa, gumikan kay naglibog. Bisag ako naglibog ko. Kay ang gipahibalo sa Davao Light niya ito nakalabay, mga katropa, nga wamig imbitahan. Kay ang XFM kuno, klaro kuno kayo, mga katropa, nga naas Nordico. Nordico magyad ang XFM, mga katropa. Gumikan kay Nordico, man ang sugadre. Pero dili nagpasabot nga Nordico, gibayrah Nordico, wala. Kung dili, mga katropa, ba magani may ginaimbita mga katropa din sa Nordico, nagsigi may kuwan sa kaniadto nga mag-interview mga katropa din sa Nordico, gibalibaran magani may, wa magibaliwala magani may, katunga pagani, gi, wala pagani mga katropa, nitik over ang double light. Kato may sa ilang kuwan mga katropa, dihar may kutob sa gate, wa may giatiman mga iksunan. So, pag-abot pa mga katropa sa Davao Light, wapod may mga katropa gina-invite sa Davao Light kung ano na mga activity, ano na sila mga update mga katropa. Gumikan kay, kung lagi kuno, ana, naunsa, medya man taon mga katropa. Wala may sa pikas o pikas. Naami mga katropa sa kamatuoran kung kinsa ang tinuod nga nagsultig, tinuod niya na. So, atong taong Birnes, gitubag na na mga tropa ang kabalaka, kalibog sa ato mag-eksunan mga katropa nga mga konsumante sa sugang dagitab. Gikan sa Nordico, Aris Davao Light, ang Davao Light nagpasabot din eh. Ato sa iron mga tropa kay konsumante sa kuryente sa Davao del Norte, walay angay kunong kalibugan. Kung asa mo bayad, sigon mga tropa sa Davao Light mga ka-eksunan. Ato paminaon ang kompletong detalye, manukar gikan kang katropang Lars Anyol.
4: Live report. Gipamahayag sa tigpamaba sa Davao Light and Power Company kung DLPC nga wala angay kalibgan ang tanang konsumante sa kuryente sa Davao del Norte. Kung asa mo bayad sa ilang mga power bills sa interview ni katropang Arnold Cortez sa programang Bullseye kang Sherilyn Lariosa, DLPC Community Relation and Communication Supervisor, gihatagan ni ini og dugang katinawan nga ang tanang konsumo sa kuryente sugod niya atong Mayo 26, 2026 ang Davao Light lamang ang adunay katungod sa pag-reading, pag-billing o pagsingil sa mga power bills sa mga konsumante.
6: Iklaro no sa tanang konsumante nato na wala gid sila'y angay ikalibog. Mm-hmm. Kay kung aduna sila'y kinahanglan nga isettle dito sa ilang service provider until May 25 ra gyud, kay daan pa sa ingon ni attorney beginning May 26, 2026 onwards kami na gyud sa Davao Light ang nag-operate ug kami ra gyud ang naay right na maningil ana sa atoang or na authorized na maningil sa atoang mga konsumante.
4: Mm-hmm. Giklaro usab ni Labiosa nga subay sa mando sa Energy Regulatory Commission kon ERC wala ipagayong pagpamutol sa mga dili makasitel sa ilang mga power bills hangtod di bulan sa Hulyo. Kinitungod matud pa sa nasinating krisis sa produktong petrolyo.
6: Wala kitay putol. Muna ang order sa ato sa ERC, Energy Regulatory Commission, na hangtod July, 3 months na ilang gihatag sa ato na wala guy mando nga pagpamutol. Tugod na siya sa crisis, no? Fuel crisis, yes. Na gihatag nila sa ato.
4: Apan ang ugaling maputlan sa Nordeco, gilayong mabarangat nga to sa ilang accredited customer service center sa DLPC. Nga naimutang sa Gisano Mulob Dagom, alang sa pag-file o request, aron mabalik ang linya sa kuryente. Samtang, midugang sab o pagpasabot si Attorney Ella Bumanglag, kamayan sa legalidad sa Davao Light, kinihuman gihatagan ng otoridad sa Regional Trial Court sa Tagum City, ngayon Mayo 26, 2026, pinagi sa pag-issue sa writ of position o giklaro nga una paman kininahitabo. Gihatagan usab ang DLPC o katungod sa balaod, ubos sa Republic Act 12144 sa pag-operate sa ilang franchise area sa Davao del Norte.
6: May 26, ang Davao Light na ang gitagaan og otoridad.
5: Oo.
6: sa atuang Regional Trial Court din sa Tagum.
4: Gipasawot sab ni Judy Sanchez, Government Relation Officer, nga lahi matud pa ang kahimtang karon kung itandi sa kaguliyang kani adto tali sa NIA og CDA. Sanglit ang kasamtangang paghitabo, naisubay matud pa sa batakang balaod, ingon man sa tulo ka mga basihan, sama sa gimando sa korte, nga nasangpit ka balaod, usa ka konstitusyonal pagdaog sa DLPC sa usa ka hearing sa RTC Branch 2 sa Tagum City, nga gitambungan matud pa sa mga opisyal sa Nordeco ug ang pag-issue sa ERC o ga Provisional Authority kon PA kabayan sa Certificate of Public Convenience and Necessity. Dugang niya ang bisan kinsa musaka sa poste sa kuryente o mamutol nga dili taga Davao Light usa ka illegal.
7: Ug na pag-issue ang ato ang RTC nga notice to vacate. Mm-hmm. Meaning ang Nordeco gimanduan na pag-vacate sa ilahang operasyon diri sa Davao del Norte, kaya ang tanang asset diri giton over naman ni ngadto sa Davao Light karon.
5: Mm-hmm.
7: Ang Davao Light na ang naay legal authority mag-operate ining tanan nga distribution system muna ang mga substation o atong mga distribution line.
4: Para makita og maambot ang ambisyon, dapat tinaw permit ato ang vision. Mag Vision X Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw, katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
5: Alright, klaro kayong ipasabot kaganihan mga katropa ni Atuna Dungog. Nga starting ni atong May 25 mga katropa, 26 na ito sa kuan, 26 sa onward mga kaigsunan, Davao Light na. So ang naitabo kagahapon mga kaigsunan nga sunod-sunod nga pag-brown out, i-explain sa taga Davao Light. Kaya naghang kayo kong nadungog, kagahapon nga yaw-yaw mga katropa, uy mauna na yung Davao Light karon. Lalim kang kaupat mag-brown out mga katropa, sig palong-palong. I-explain ninyo kung unsa to'y rason, unsa hinungdan ni ato. Aron mga katropa, mapasabot usab mga katropa, pinaagi sa mga media, mapasabot usab kini siya mga igsoon. Sa una, grabing baser, gapon mga katropa, kaniyato, makakuantag mga brownout, mga katropa, kaya sunod-sunod pong brownout sa Nordeco kaniyato, mabito na hitabo karon. Nga nangitag pamaagi, kinipipila ka mga opisyal mga katropa, nangitag pamaagi, aron makakitag laing electric provider, mga igsoonan, nga mahimong private, aron sa mga katropa, nga mamintin pag-ayo, nga wala yung brownout, nga mahitabo. Pero kagahapon sa upat kahigayo mga katropa nag-brown out ang Davao del Norte kagahapon. Unsa ba inyong istorya nini? Unsa ba inyong explanation nini taga Davao Light? Alas 5.20 na ba yung regapon sa atong pagparag-uban mga kaigsunan samtang sa pikas bahin negosyo, mga negosyo mga katropa nga mag-hire matod pa og senior citizen og PWD sa Davao City, posibleng mahatagan o posibleng hatagan kini mga katropa insentibo. Katropas balita, katropa nga Jovet Espanyol sa detalye. Katropa Jovet.
8: Live report. Live report.
9: Giduso ni Davao City Councilor Lorenzo Benjamin Villafuerte ang pagpasa sa usa ka ordinansa nga maghatag og incentives sa mga negosyo nga moempleyo og senior citizens og persons with disabilities kon PWD sa Dakbayan sa Davao. Matud ni Villafuerte, kinsa chairman sa Committee on Social Services, duha na ka committee hearing ang ilang nahimo kabahin sa maong hisgutanan. Dugang pa nga tumong niini mao ang paghatag og tax deduction sa mga establishmento nga mohatag og trabaho sa mga senior citizen o PWDs. Gila uman nga mahuman ang pinal nga detalye sa insentibo pinaagi sa pakigtigom uban sa City Treasurer's Office, City Legal Office o Persons with Disability Affairs Office. Target karon sa konsihal nga mapasa ang ordinansa sa dili pa magsugod ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week karong umaabot nga Hulyo 17 ning tuig aron mas mapaligon pa ang kasamtangang special employment program alang sa mga senior citizens o PWDs. Mga katropa, arong kanuna ay boosted ang immune system at doadlawan sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City. Juvette Espanyol, XFM News.
5: Thank you so much, katropa, ka Juvette Espanyol sa detalye sa mga balita. So, mga na mga katropa, good morning, Rikaga, Mami Josie. Magtopina, good morning, katropa, ka Bradbong. Exciting Pilipinas, shout out lang ko dito sa Busing Bin. Angel Sinso Trading ni sa may Aglayan Malaybalay. Salamat, happy Monday. Kinambunan family, God bless. Alfredo Hic, sini. Alfredo Siosio. Siosio. Au Arecho de Arecho Siosio. Minga, morning gaw. Shout out from KSA. Okay, KSA na po, gaw Japan, kay kaning gaw. Gaw agaw. O gari usab mga tropa kay Bro Milan Ulog gari sa Asunsyon Matupanya. Morning mga tropa Gabong Algabre. Monday morning amping takanunay kay Mukalit raog ulan labi na sa nag-drive Danlog ang highway. Correct yun. Danlog yung highway mo na kita rin mag-amping kanunay mga katropa. Marco Anitz, good morning. O gari usab kay Kuan John Jampon. Matupada, morning katropa ka Bradbong. Diri na ispikas. Morning bong aja. Og mapamatud-an nga walay sa, walay mali si VP. Unsa na pod ilang buhaton? File na pod another impeachment kay dili kadawat. Tanaw-tanaw niya. Ay, hinaot punta. Gadi na mahimo. Kay matupang gatsalyan. Importante nga mahumanig dali. Dili kay taas-taason pagmaayo. Di kay pabalik-balik ko ni mga witness testimonya nga sige lang balik-balik. Gaway mga unod, mga katropa ang testimonya. Usbon ko ng mga katropa ang kalihukan. Samtang alas 4.54. Alas 5.24 na bay. Dirigapon sa itong pagpanagoban. Samtang sa pikas bahin sa ato mga balita. Formal na mga katropa ang gidi-activate sa Provincial Government of Davao Oriental ang Provincial Incident Management Team o gintawag niya PIMT human sa malampuson usab nga pagpahigayon sa ika-59 nga araw ng Davao Oriental. Gibuhat mga tropa ang deactivation atol kini sa close out meeting nga gipahigayon ni ato ga Hulyo 2, 2026 sa Kanato Hall Tourism Complex. Diin gisulti usab gisusi mga tropa sa pagasakop sa PIMT o nagkalain-laing mga ahensya ang ila matod pa nga nahimo nga operasyon atol kini sa kasaulugan matod pa sa mga opisyal. Gituki sa meeting mga katropa ang kalampusan, mga hagit, mga nasinati kini sa implementasyon sa security o emergency response. Ingon man, ang mga rekomendasyon aron lamang nga mas mapalig-on ang koordinasyon usab o pagdumala sa umaabot pa nga mga kalihukan sa probinsya sa Davao Oriental mga katropa. Alas 5.23.5 na bay, samtang sa lain pang bahin. Nasikop usab sa usa ka drug bypass operasyon ang 25 anyos nga lalaki. Nag-inalamang sa pangalang Ryan sa Barangay Visayas sa Panabo City, Davao del Norte. Yatong nakalabayng hapon sa adlaw. Nakalabayng adlaw sa hapon. Ganing ipahigayon ang mga operasyon sa Panabo City Police Station o Buskins Pagdumala o pagpangulo ni Police Lieutenant Carol Dexter Cuevas o ang Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company kauban usab koordinasyon sa Davao sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Davao del Norte. Base kini sa investigasyon na dakpan mga tropa suspisado human kini napalitan sa usa ka nagpatuga po Sir Bayer nga membro sa PNP. Narecover gikan sa suspect ang gibanabana nga 4 gramos sa syabo. Na din nagkantidad kini nga 27,000 o 700 ka piso. Ang suspitsado mga tropa na nakaroon din sa kuan na nakaroon sa kapulisan sa Panabo City Police Station ug nasayran nga kini lumulupyo sa Barangay Quezon Panabo City Davao del Norte ug kasong kalapasan sa 9165 o Republic Act 9165 iandam na batok ngadto sa dinakpan mga katropa. alas 5:26 na may rigapon sa atong pagpanag-uban, mga katropa.
10: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
11: Punta kayo na at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano yata nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, masa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo. Si Nong Taon tingkas ang bunga.
11: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
12: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mag Crop Gold.
11: Kaya dagan nga salamat.
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
14: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
11: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
14: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
17: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
16: Santon Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
10: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskuton ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
16: Vision X Plus. User, atong paminawon.
19: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikali ko, ugay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
16: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
20: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
21: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
22: Turbo Supplement for Men.
23: Oh, yes.
22: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
23: Mas lalakas ka pa.
16: Santon Plus Herbal Soap.
24: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
25: Yes, to help.
0: resist the pain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
0: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bili sa mga butika. Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
25: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
6: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
25: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
26: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
27: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
28: Gusto mo nimo'ng isalista nimo'ng eskapilya?
29: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
28: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol nimo?
29: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Oh, ha? Exciting?

0: Pilipinas.
1: Alright, balik tayo rin magkatropa sa ato. Magkano ko pala 5.34 na goodbye. Good morning, Rikang Bonbon. Ikaw ready, Boni? Bonipasyo. Naagya po mo sa inyo bataan. Ni balik na ikagawas. Buntag di mo diha. Si Boni Marini. Diba man ako gitaan ng picture. Nagtanaw ko sa pangalan. Baguhan ko sa pangalan, God. Shosho. Shosho. Aray cho, shosho. Good morning. Balik ka ni Gabriel Paet, John. Mabita ako mga tropa. Di pa lang sa edad mga kagigsunan. Lugay na ko nilupa, doy. Porti Paet, labi nagnaakay mga college sa inako. Tinood lang, ma-fail gini mo mga tropa kapait. Magsigi kang hinuktog, asa kamingita mga tropa budget para sa atong mga eskwila. Bisa pag miingon tanga karong panahon na aduna na mga kuan sa chain mga katropa programa sa taong to mga eskolar. Apan dili igo, kumikang kay daghan pa mag-iapon mga bayronon, mga kaigsunan. Tinood lang basta college. O na bantayanan kay sa uban na naway mga anak mga tropa gusto gig makahuman. Tinahang lagi mga tropa layo pa kina magsibing-sibing si yuta. Para mga tropa nga ato i-budget daan sa ato mga anak. Karon mga tropa magpait yun sa pag-sibing-sibing nga mga palalito po dato karong porti mahala. Mato pa ni Sir Dong Toling din eh. Good morning katropa Gabong with regards sa operasyon sa Davao Light and Power Company. DLPC naman ang authorized unsao na lang. Podkaha ang mga trabahante sa Nordico. Mawad-an na sila og work. Actually sa akong nahibaluan mga katropa, kuan gyud kini nga 2028 pa magod mag-expire ang ilahang kuan. Ilang contract mga kaigsunan. 2028 pa, so trabaho lang gyapon sila until 2028 kay makasuhan mapo sila kung di na sila mulihok kung wa ko masayop. Ambot lang ka kung ano mga tropang ningunanay pong sitwasyon, no? Nabugado may legality man yung mga tropang ginahimo nini. Nga kung walay klarong serbisyo po siguro mga tropang grabe ng reklamo nga di na tarong ang serbisyo, bisag putlo na mga tropang kontrata, pwede siguro na. Sa legal matters mga tropa, di ta makakuan na, maka-explain na, kaya di ta abogado. Mauna nga ito, bagon mga tropa sa Davao Light, ang mga ingunsaan, mga ingani mga tropa, dubagon sa Nordico, kaya Nordico nagakuan po baya. Nag-billing po sila raba mga tropa, ni ato nakalabay nga simana. Di ba, nag-billing po na sila. Diyan eh, Nordico po ba na naghatod, nag-billing mga tropa, ni ato nakalabay nga simana. Mauna yung nahitabo mga tropa. Shout out ko sa ako, Paris. Diha sa barangay Fatima, New Bataan, Davao de Oro. Kulang jod. Kayog sahod diha. Igo rajod pangkaon, tubig o kuryente. Kurika diha bun. So mana, ayo-ayo diha bun. Kasi maayohon din ha bun. Ayo-ayo din ha. Unya, kuan lang. Manig ingon nga amping lang kanunay. Kaya ang lawas nato, way mo atiban. Isun kayo magkasakit nga layo ta sa pamilya mga katropa. Exciting Pilipinas! Arit na sa mga balita, mga tropa, gikan sa XFM Mindanao Reports, kaya tugod, mga tropa, sa away, sa utang, lalaki, gidunga, mga tropa, sa iyang bayaw, sa San Fernando, Bukidnon, katropas balita, katropang Michael Recabo sa XFM Bukidnon, mga katropa.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Sama ron ang usa ka lalaki human kinigidunggab sa iyang kagalingong bayaw. Pasado alas 6:30 sa gabi ni adtong Bernice Honio 3 2026 dito sa sitio Kauswagan, Barangay Little Baguio, San Fernando, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Biboy di Sinoybe Anios. Hinsa daling gidala sa Bukidnon Provincial Hospital con BPH San Fernando aron matambalan. Base sa investigasyon sa San Fernando Pinpi, ang biktima ni adto sa balay sa suspek. Hinsa nailhan nga si alias Brando 32 Anios. Toyo sa biktima nga kumprontahon ang suspek may tungod sa ilang panaglalay sa niaging adlaw tungod sa wala mabayrang utang sa ilang gitrabahuan. Atol sa kumprontasyon, wala na matikdi sa biktima nga niduol ang suspek sa iyang likod o gidunggab kini tumong sa walang bahin sa iyang hawak o dali dayong nikyas ang suspek kuman sa paghimo sa krimen. Alas 11:15 sa gabi sa susamang adlaw, voluntaryong nitahan sa istasyon sa kapulisan ang suspek. Gidala usab nini ang kutsilyo nga iyang gigamit sa pagbanunggab. Sa karon gihikay na sa kapulisan ang mga dokumento alang sa pagpasaka og kasong kriminal batok sa suspek. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Recabo, XFM News.
1: Kisabas ka tropag Michael Carato Recabo. Usbon ko diha ka nga Boni Bonifacio Algabre. Bon, paki-subscribe sa mo ang kuan YouTube XFM Tagum City. No, YouTube na mo XFM Tagum City kay mas nindot dito tanawon sa YouTube. Pahitan na akasgawas kay sila ni Alfredo Hikali na man sa Sydney. Sila uban pa din ha. Sa YouTube sila gatanaw. O dari sa Kuwait. Na taga Kuwait din he. Salamat din mo diha po bon. John, Jampon, matupas sa pag-tubag anang isyo karon, sir. Mutambong ba si VP o dili na? Mauni pa utana kay naamatay na man sila legal team. Kung di pa gusto magatropa ipatubang si Kuan, legal team man magna din ha magatropa kay gianday gihanay na man nila magatropa. Kunyang ila pud mga katropang witnesses nga niabot ngadto sa 92 nga sa ako na hibaluan 92 nga gitago wa gid gipagawas magatropa kay basig surik buton magatropa sa kaatbang. Unsay himuon mga katropa, ipatago, wa pa gid gipahingan lag kinsa na sila mga witnesses mga katropa. Ayon, samtang sa pikas bahin, Jinsan mga katropa nagpabiling luwas sa ASF CityVet padayon magakaigsoonang ginabantayan ang entry ug exit point sa siyudad mga katropa. Katropas balita, katropang Ivan Pulonan.
2: XFM Mindanao reports.
0: Nagpabiling luwas sa African Swine Fever kon ASF ang tibok General Santos City. Gumikan sa nagpadayon nga hugot nga monitoring sa lugar. Kini ang gibutyag ni Dr. Edward Alexander Layson labaw sa City Veterinary Office Jansan. Matud pa, nabalaka sila sa report may kalabutan sa kalit nga kamatayon sa pipila ka mga binuing baboy sa munisipyo sa Surala South Cotabato kani adtong milabay nga adlaw tungod adunay posibilidad nga kaso kini sa ASF. Apan ugaling magpositibong ASF, adunay posibilidad nga makasulod kini sa syudad nga mamahimong makaapekto sa binilyon ka peso nga hog industry sa syudad sama sa naitabo kani adtong Enero tuig 2022 kundiin naapektuhan ang ubay-ubay nga mga baboyan. Pagbutsag pa ni Layson nga matag-adlaw nagapadala og mga baboy ang Jansan sa Luzon area, rason nga angay gayod ang hugot nga pagbantay aron nga dili makasulod ang ASF sa dakbayan. Samtang gikumpirma usab sa Bureau of Animal Industry o kon BAI kung unsa ba gayod ang rason sa kamatayon sa mga binuhi nga baboy sa maong probinsya. Nanawagan usab ang maong opisyal sa mga nagbuhi og baboy nga mukuha og permit sa barangay aron maprotektahan ang syudad batok sa maong balatian. Katropa, kapibang healthy og dili makapadiabetes, inom og premium D3 coffee mix. Alang sa rekayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Thank you so much, katropang Ivan Pulonan. Sa detalye sa mga report, balikan tayo katropang Bukidnon, magkagisunan kay Barangay Dao Council, giklaro nga nahusay na ang problema sa magtiayon nga membro kini sa tribal group mga katropa. Kaya humdo mga katropa, tuga na kalabay si Mana, aduna po report mga katropa sa Bukidnon ini nga ang klase gikansilar gumikan kay adunay hulga sa magahat. So karon mga katropa, gipaklaro nga na-settle na mga katropa ang maong problema sa magpamilya mga kaigsoonan. Katropas balita, si katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Mindanao reports.
4: Giklaro sa Barangay Dao Council niyatong Biyernes, Hulyo 3, 2026 nga nahusay na sa Office of the Tribal Council Pamana sa nasangpit nga barangay sa San Fernando Bukidnon nga gikalambigitan sa magtiayon pinaagi sa usa ka opisyal nga kasabutan gitinaaw sa Barangay Dao nga ulahin ang na-post ang nikaylap sa social media nga Barangay Memorandum Circular Number 2 Series of 2026 kalabot sa giingong presensya sa armadong grupo o magahat nga matod pa magdala og kagubot sa maong dapit human nga una nang nahusay ang problema niya tung Hunyo 28 base sa opisyal nga katinawan sa Barangay Council. Ang maong isyu nagsugod lamang sa usa ka pagtaban din usa ka lalaki ang nailang si Kuya Mananing nga mulupyo sa patel talaingod ang nagtaban kang Mary Joy Buansa nga taga Barangay Dao San Fernando tungod kay nalambigit ang ngalan sa maong lungsod daling ni kaylap ang sayop nga interpretasyon sa publiko. Hugtanong gihangyo sa kagamhanan sa Barangay Dao nga dili iapil pasanginlan o gubaon ang dungog sa lungsod sa talaingod ug ang mga mulupyo niini sanglit kini usa lamang ka personal nga kasaypanan ug dili isyu sa tibuok tribo kahinumduman nga temporaryong gisuspenso ang klase nitong Hunyo 2 aron siguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutulo og mga residente. Subay niini gila ang maong magtiayon nga sina si Onesito Panduma og ang iyang asawa nga si Mary Joy Buwansa atubangan sa grupo sa Tribal Council og mga sakop sa komunidad. Formal nga nasulbad ang ilang problema pinaagi sa paghatag og pagdawat sa settlement. Mga katropa, para healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: Yon, gikan sila mga katropa ang klase dinhi sa Dao Elementary School mga katropa sa lungsod sa San Fernando Bukidnon. Gumikan mga katropa nitong hulga sa Magahat. Kay kining Magahat mangon mga katropa. Sayo kay na kadlawon pa na mga katropa kuno mo ana kung kinsa magian may pamatsyon. Ngana ba dili kay direkta mga katropa ngatos pamilya ang kaysa mga ilang kalaban dili ingon ana mga katropa mahitabo mao na ang hitabo mga katropa kinahanglan dili sakripisyo ang kinabuhi din na mga katropa sa mga yanong tao lang pud mga kaigsunan. Ala 5:45 na bay samtang sa pikas bahin sa round 2 na ta mga katropa gawag report kapin sa 300 ka mga karton mga katropa sa giingong nga sigareta filters na kumpiska ka sa kapulisan sa Jinsan mga katropa katropas balita katropa ga Philip Olegario
2: XFM Mindanao reports.
5: Padayon nga giimbestigahan sa mga otoridad ang mga karton sa sigarilyo sa dihang gilusad ang search warrant operation sa usa ka balay nga nahimutang sa Purok 13 Phase 1 Alcazar Lanton, Barangay Pupong ning siyudad nini aging adlaw kun asa malampuso na kumpiska ang anaa sa 364 ka cases sa gituohang smuggled cigarettes filter rods. Subay sa tala sa Police Station 2, bandang alas 5:30 sa hapon dihang giserve ang warrant of arrest sa kasong paglapas sa Republic Act 1059 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok sa usa ka alias Ricky ana samtong nga pangidaron o residente sa susamang lugar apan gikabutyan nga walay nakumpiskang armas o bala sa panimalay sa target apan nakuhaan kini og 364 ka mga karton sa gituang smuggled cigarettes filter rods. Wala usab sa iyang panimalay ang target sa search warrant sanglit ang kapuyo lang niini ang anaa sa maong balay. Sa pagkakaron ana na sa kustodiya sa kapulisan ang mga na-recover nga cigarette filter rods o gitakda kining i-turnover sa buhatan sa Bureau of Customs alang sa inventory. Samtang padayong giimbestigahan ang target sa operasyon, ingon man ang kapuyo niini. Mga katropa, ayaw pasagdi nga natural o normal nga kapilang ang ginainom at nagbuntag. Diri na ta sa healthy nga siguradong adlaw-adlaw adunay dakong tabang sa atong panglawas. Magsanton Plus Coffee Mix na mga katropa. Alang sa nagkaya usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
1: Isa mas katropang Philip Olegario sa detalye sa mga report samtang sa pikas bahin drug personality, aristado sa drug buy bust operasyon, 15 gramos na sabo, nakumpiska. Katropas balita, katropang Jonathan Soriano, gikan mga katropa sa XFM Bukidnon.
2: XFM Mindanao Reports.
6: Arestado ang usa ka drug personality sa gikasang joint drug buy-bust operation alas 9:30 sa gabi niadtong Hulyo 4, 2020 sa Purok 1B Barandias, Pangantukan, Bukidnon.

0: hanap pa man nao tumar og Visionix Plus soft gel capsule alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano X Agam News.
1: Kasama sa tropa ng Jonathan Lai Soriano sa Digitalis mga report. Samtang good morning day mga tropa Rica nga DT Gonzales mga katropa nga nakatuto karon sa XFM 99.1 Mati City mga kaigsunan. Josephine Nasibunga Salbiron Falconete, good morning sa Kapalong. Og sa tanan mga tropa gadi karon ri gapon no si Ismaila Savillano sa Asunción. Yan, good morning Rick, kaninyong hurot baga katropa. Alright, baga katropa, katapos ang report gikan sa XFM Dana Reports. Pugante sa kaso nga murder, dakpan kini human sa 23 katuig sa pagtago-tago sa katropa ga Ali Vicente sa detalye.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Nabugto na ang 23 katuig na paglikay sa balaod sa usa ka pugante human kini nadakpan sa hiniusang operasyon sa Liangga Municipal Police Station o Malapatan Municipal Police Station sa Rangane dito sa Liangga, Surigao del Sur. Ang dinakpan giila sa mga otoridad pinaagi sa alias nga Nestor nga nagatubang og standing warrant of arrest alang sa kasong murder gikan sa korte sa Sarangani Province. Nadakpan ang suspitsado pinaagi sa usa ka intelligence driven operation nga gihimo sa nagkahiusang puwersa sa kapulisan sa Sarangani og Surigao del Sur. Matud sa Philippine National Police, ang maong kalampusan usa ka lig-on nga mensahe nga bisan unsa pakadugay ang pagtago sa usa ka pugante padayon gyapon kining pangitaon sa balaod hangtod nga maatubang ang saktong hostesya. Gipasalig sa Liangga Municipal Police Station ang ilang padayon nga paningkamot sa pagmintinar sa kalinaw og hapsay pinaagi sa epesyenteng pagpatuman sa mga mando sa korte og lig-on nga paghiusa sa mga law enforcement agency. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus soft gel capsule matag adlaw alang sa nagkaiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Ikisabas ka tropag Ali Vicente sa detalye sa bagong report. Good morning rekang Wilma Disoyo, mga tropa sa Maykuwit. Good morning ra Wilma Disoyo, tulog-tulog na kay medyo timpahulay na karon din ha sa imuhang gitrabahoan. Samtang sa atong detalye mga tropa sa update sa atong panahon karong panahon na
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Weather update mga katropa. Subala kasab kini sa pinakabag-ong forecast. Magpabiling init o umugon ang panahon karong adlaw apan gilauban mga katropa ang pagkadag-om o pagdag-om karon sa kahapon mga katropa. Og adunay posibilidad sa mga panagsa nga pag-ulan og dalugdog sa pipila usab ka lugar ilabi na sa hapon mga kaigsoonan. Busa ayaw kalimot mga katropa sa pagdala og payong o raincoat kon ugaling mogawas sa balay. Alang sa atong adlaw ni subang alas 5:25 busalop alas 5:59 sa hapon ang pagsalop usab sa buwan mga katropa alas 10:11 sa buntag. Musubang usab alas 10:33 sa gabi. Sa pagkakaroon mga tropa, ang bulan, anakaroon mga katropa sa ginataw to Gwening Gabus. O nagkagamay mga tropa, nagkagamay na mga tropa human sa pagkadako nining kaning tawag to pulmon. Yun. Makini mga tropa, ang pinakaulahi karon nga update mga tropa sa weather dinhi sa atong isla sa Mindanao o sa nasod sa Pilipinas mga katropa.
2: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
1: Wala tayo kong oras mga tropa, panahon nga paparayon sa unahan ng nuntabil sa atong pagpanag-uban mga katropa. Ang update po sa atong barangay ha, naatay barangay mga tropa nga mahina yun yun ang eleksyon. Kay base mga tropa sa kumilik mga kiksunan, wa may gi kuan usab ang atong Congress sa postponement. Bisa pa maadunay mga kuan ini, tawag na ito mga tropa, sugyot mga tropa sa postpone. Apan sa pagkakaroon, padayon gihapon ang barangay o sangguniang kabataan eleksyon sa Nobyembre 2, 2026 ug wala pay official nga pahibalo gikan sa kumilik o sa kongreso ga kini i-postpone o ibalhin mga tropa na usab. So ang pipila usab ka ba nga importante nga mga update mahibaloan na rin mga tropa kay Nobyembre 2 mao ka ng adlaw mga tropa sa eleksyon tungod alas 7 sa buntag hangtod na kini alas 3 sa hapon mga kaigsunan. At ang ilang i-update na to mga tropa ang barangay mga kaigsunan at ito pipila ka ba nga personalized kumilik at mahinabi bahin ini mga katropa. Parting kong oras mga tropa, musunod na ang Express

0: Kita sa buntag inyo makauban mga tropa din sa pagdaguban sa katropang Larsan Yul. Daghang salamat mga tropa sa tumasukin di paminaw. Nagasunod mga tropa sa XFM 99.1 Mati City o sa XFM 107.1 Tagum City. Kaabag sa Master Control sa katropang Gabalas. Alas kayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Bong Omaki Algabre. Daghang salamat mga katropa. Exciting!
1: Exciting! Pilipinas!

0: pagdadugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ng naminaw kong XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
4: Punta kayo niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturiya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
5: Gwapo. Si Nong taon tingkas ang bunga.
4: Niya, unsa may mo ikasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo crop gold.
4: Kaya dagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
4: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa crop
7: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
10: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix yun. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix yun. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
10: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or so. puso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
10: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
0: Santon Plus Gold.
3: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
0: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
3: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
10: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionix, daghan ang natabangan.
12: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
10: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
10: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
10: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Pangit. Lingi man dayon. Ipot-put. Exciting.
1: XFM.
13: Exciting.
0: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: hores que tropes a XFM a les 6:04.
1: Express, palites abundant. Express, palites abundant.
2: Headlines.
1: Headlines.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, konsumante sa kuryente sa Davao del Norte. Walay angay kalibgan kon asa bayad sigon sa Davao Light.
1: Headlines.
2: Headlines.
0: Lalaking napalgang patay sa Proxete, La Pilipina, walay nakitang foul play ang kapulisan.
1: Headlines.
2: Headlines.
0: Sa balitang regional, magtiayong senior citizen, napalgang patay sulod sa ilang balay o kadunay mga samad pinusilan sa kalawasan.
1: Headlines.
2: Headlines.
0: Sa balitang international, Islamic Revolutionary Guard, nagpasidaan batok sa posibleng pag-atake. Kadili pa ang pagburol sa Supreme Leader.
1: Headlines.
2: Headlines.
0: Sa balitang sports, Mason, gipanalipdan ang WBO crown bell, gipatumba sa ika-dosing nga mga round.
1: Headlines.
2: Headlines.
0: Sa balitang showbiz, Vinny napili isip at tourism ambassador sa DOT.
1: Headlines.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM,
1: XFM
3: Express Balita.
1: Express Balita sa punta.
2: Express Balita sa punta.
0: May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world, may buntag mga katropa. Ania na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hulyo 6, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Balitang bukan, balita sa lokal.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyong lawas, gikasusulod paingon sa gawas. Inom dadlaw-adlaw Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Di pamahayag sa tigmama sa Davao Light and Power Company kon DLPC, nga walay angay matod pang kalibgan ang tanang konsumante sa kuryente sa Davao del Norte kung asa mabayad sa ilang mga power bills. Sa interview sa programang Bullseye kang Shirilyn Lariosa, DLPC Community Relation and Communication Supervisor, nihatagan ini og dugang katinawan ang mga nga ang tanang konsumo sa kuryente. Sugod di atong Mayo 26, 2026, ang Davao Light lamang matod pa adunay katungod sa pag-reading, pag-billing o pagsingil sa mga power bills sa mga konsumante. Iklaro sa Lariosa nga subay sa mando sa Energy Regulatory Commission kon ERC, wala ipagayong pagpamutol sa mga dili makasitil sa ilang mga power bills hangtod ing bulan sa Hulyo. Kinitungod matod pa sa nasinating fuel crisis. Apan og ugaling maputlan sa Nordeco, ang gilayong mabarangan sa ngato sa ilang accredited customer service center sa DLPC kinahimutang sa maigaysano mall of Tagum alang sa pag-file o request aron mabalik sa ang linya sa kuryente. Samtang midugang sal sa pagpasabot sa attorney Ila Bumanglag kabahin sa legalidad sa Davao Light. Kinihuman gihatagan og otoridad sa Regional Trial Court sa Tagum City niyatong Mayo 26, 2026. Pinagi sa pag-issue og writ of position og laro usab nga una pa man kini nahitabo. Yatagan usab og ang DLPC og katungod sa balaod ubos sa Republic Act 12144 sa pag-operate sa ilang franchise area sa Davao del Norte. Ipasabot usab ni Judy Sanchez, Government Relation Officer, nga lahi matud pa ang kahimtang karon. Kung itandik ka sa kaguliyan kaniadto sa NIA og CDA, sanit ang kasamtang ng paghitabo na hisubay matod pa sa Batakang Balaod. Ingon man sa tulo ka mga basihan, sama na lamang sa gimando sa korte nga ang nasangpit nga balaod. Usa ka konstitusyonal pagdaog sa DLPC sa usa ka hearing sa RTC Branch 2 sa Tagum City nga gitambukan matod pa mismo sa mga opisyal sa Nordeco. Ug ang pag-issue sa ERC o Provisional Authority kon PA kamayan sa Certificate of Public Convenience and Necessity. Dugang pa niya bisan kinsang musaka sa poste sa kuryente o mamutol nga dili taga Davao Light usa ka illegal.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Alas 9 na atong oras, mga katropa, gipamahayag sa kapulisan sa Tagum City nga walay nakita ang foul play ang ilang mga investigador. Base sa ilang inisyal nga investigasyon, sa lalaking napalgang patay kilid sa kalsada sa may Proxete, San Isidro, La Pilipina, Tagum City, alas 9 dyan sa antak na sa buntag niyatong Hulyo 5, 2026. Ikumpirma usab sa otoridad ang pangalan sa biktima nga si Rudel Del Ocampo, usa ka construction worker, hingkod ang pagidaron o residente sa may barangay Pagsabangan ning syudad. Kini sumala pa sa gisaysay sa iyahang kalibin nga si alias Marilyn. Migula sa imbestigasyon sa kapulisan nga nag-inom ang biktima kauban ng mga higala sa may Proxete, Hulyo 4 sa gabi. Apang pasado alas 8 ang taknas gabi, mibugos kini sa pagpauli. Bisan gipugngan sa higala, sanglit hubog na kini. Hangtod sa nadisgrasya sa mingaw nga bahin sa lugar o buntag na kining nadiskubrihan. Ikumpirma sa kapulisan nga self-accident ang hinungdan sa kamatayon sa biktima. Diin nadatugan pa kini sa iyang motor o natuslob ang ulo sa lapok. Sa pagkakaroon, gidala ang pating lawas o gipahiluna ang pating lawas sa Villagan Funeral Homes sa may Proxanto, La Pilipina, Tagum City. Nagpasidan usab ang kapulisan sa publiko nga likayan ang pagmaneho nga nakainom.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Alas 6, Jess, na itong oras, mga katropa, dugang bitali pa sa balitang lokal. 25 anyos, nasikop sa bypass operation sa Dakbayan sa Panabo. Kapin 27,000 pesos ng gituhang o kantidad sa gituhang Cebu na kumpiska. Alas sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
4: Nasikot sa usa ka drug buy bust operation ang usa ka 25 anyos nga lalaki nga gilalabang sa pangalan nga usa ka alias Ryan sa barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Alas 12:43 sa kahaponon niadtong milabay nga adlaw, gipahigayon ang operasyon sa Panabo City Police Station ubos sa pagmando ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas uban sa Sikan, Davao del Norte Provincial Mobile Force Company ug sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Davao del Norte. Base sa investigasyon, nadakpan ang suspetsado human kini napalitan sa usa ka pusir buyer o gituhang Cebu. Narecover gikan sa suspect ang duha ka sase nga gituhang Cebu nga adunay gibugaton nga 4 gramos ug adunay gibadaban ang standard drug price nga 27,700 ka pesos. Ang suspetsado nga residente sa may barangay Quezon, Panabo City, ana nakaron sa kustodiya sa Panabo City Police Station ug giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang nagpasalamat ang Panabo City Police Station sa padayon nga koordinasyon sa komunidad sa kampanya batok sa illegal nga droga ug nag-awhag sa publiko nga ipadayon ang pag-report sa mga kadudahang individual ug kalihukan aron mapadayon ang kalinaw ug kaluwasan sa syudad. Katropa, siguruhan nga baskog ang imong lawas, pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lig-on pirmi. Alang sa Rico San Pilipino para sa Pilipinas, katropa ang Bong Umaki Algabre, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropa ang Bong Algabre sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta. Balita sa buntag.
0: Ulahing detalye sa balitang lokal, CCTV cameras takong tabang nailhan ang mga naglungkab sa iPhone store sa Turil, Davao City. Alang sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
5: Gibutyag ni Turil Police Station Station Commander Police Major Cheryl Bautista nga dako og nahimong tabang ang naka-install nga CCTV cameras sa gilungkab nga iPhone store sa Turil, Davao City ug sa kasikbit ni ining mga establishmento nga maoy rason nga nailhan ang mga kawatan. Tungod ni ini, giawhag ni Bautista ang mga tindahan ilabi na ang dagkong mga establishmento sa pag-invest nga makabaton kini og high definition cameras alang sa ilang seguridad.
6: I really would like to encourage all our business establishments, no, na dako kaayong tabang tungod sa CCTV sa ato ang establishment, na identify natin yung mga suspects. And indeed, I would encourage na especially sa katong mga medyo matataas na yung mga capital ng business to invest in high definition cameras, kasi definitely if may mangyari sa establishment nila, doon ang una naming titingnan. So that would be a very great help sa ating kapulisan para ma-identify natin at masundan natin yung crime. So meron naman tayong CCTV ordinance actually in Davao City. I hope that everybody would comply with it. And sa kanila naman po yun eh, para po sa kabutihan ng ating mga business owners at syempre tulong na din sa ating kapulisan or law enforcement pag may mga nangyari naman ng incident.
5: Una nang gikumpirma ni ini nga identified na ang tanang 8 ka mga suspek, diin aduna na itulo ang naaresto samtang padayon nga gipangita ang mga kaubanan ni ini. Mahinumduman nga Hunyo 24 ning tuiga, takna sa kadlawon dihang giransak sa mga suspek ang maong iPhone store ug sumala sa tag-iya nga si alias P, nagkantidad sa 2.7 million pesos ang brand new ug second hand nga iPhone units nga nadagit sa mga kawatan. Na-recover sab sa kapulisan ang uban ni ini nga gipangbaligya sa usa ka tindahan ug cellphone sa Marawi City. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daya salamat katropang Marvin Ebano na nukagikan sa XFM Davao City.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Regional, Balita sa Regional.
0: Oras mga katropa, alas 6:14 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Gahatod ganato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tsaa mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Magtiayong senior citizen napalgang patay sulod sa ilang balay o kadunay mga samad pinusilan sa kalawasan. Atong sayron ang detalye, katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
7: Napalgang patay o nadugta na ang lawas sa magtiayong senior citizen sulod sa ilang panimalay sa may Proxeta, Barangay Palacapao, Quezon, Bukidnon. Giila ang mga biktima nga sila si alias Along, 64 anyos, mag-uuma ug ang iyang asawa nga si alias Sidad, 66 anyos. Base sa report, nakadawat og tawag ang mapulis gikan sa usa ka concerned citizen niatong Biyernes, Hulyo 3, 2026 sa alas 4:30 sa hapon. Sa pagresponde sa Quezon PNP, nakit-an ang mga patayng lawas nga ana-ana sa advanced state of decomposition. Timaan niya pipila na kaadlaw ang nilabay sukad niya sila namatay. Na-recover sa suko team ang upat ka kabhang og usa ka bala sa kalib 0.45. Nakaangkon usab ang mga biktima og mga samad pinusilan sa ilang lawas nga nagpakita nga dunay nahitabong krimen kun foul play. Gay kataho nga hilit ang maong lugar gikan sa sentro sa barangay og layo sa silingan nga adunay 50 metros ang gilay-on gikan sa National Highway. Sa gihimong ocular inspection, walay timailhan nga giransak og gikawatan ang magtiayon tungod kay kompleto hanay og walay nangawala sa ilang mga personal nga kagamitan. Wala usab nakita nga agi sa pinugos nga pagsulod sa balay. Padayon karon ang imbestigasyon sa mga awtoridad aron mailhan og madakpan ang responsable sa maong krimen. Mga katropa, kape ba nga healthy imo gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Samtang adunay traffic enforcer, patay human may bangga ang ingimanihong motor sa nakaparadang truck sa San Francisco. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ray Alinton.
1: XFM Report.
8: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka traffic enforcer human sa iyang gimanihong motorsiklo nga mibangga sa usa ka nakaparadang dump truck sa National Highway Barangay San Isidro, San Francisco, Agusan del Sur ngadtong Hulyo 2, 2026. Gila sa otoridad ang biktima nga si Joel Vargas lumulupyo sa Barangay Ormaca. Nadawat sa MDR Arimo sa FER Team 2 ang tawag alang sa emergency response pasado alas 12:50 sa udto. Sa pag-abot sa mga responder sa dapit nga nahitabuan, dali nilang gihatagan og first aid ang pasyente og padayon nga gimonitor ang iyang mga vital signs. Human sa initial nga pag-atiman sa lugar, gidala dayon si Vargas ngadto sa labing duol nga ospital aron matambalan sa mga doktor. Bisan pa man sa paspas nga paningkamot sa mga emergency responder, gideklara gihapon nga patay ang biktima sa attending doktor sa ospital tungod sa grabing impact og kadaot nga naangkon niini sa iyang lawas gumikan sa kusog nga pagkabangga. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong pagsusi sa kapulisan kalabot sa dugang detalye sa maong insidente.
9: Okay, pero pag-check sa amo ang team leaders, pinapas naman niyang ginawa, pero mo may protocol ato din siyang gato sa DOP. Tapos kita bang pa man siguro mga 15 minutes o 30 minutes ang pagtabang sa iya sa DOP. Kaya after mga 30 minutes, wala lang nag-o-on-on, nideclare naman ang attending physician nga wala na siya niya.
8: ang tipik sa pamahayag sa usa sa mga responder katropa aron kanunay tin-aw ang atong mata samtang kita nagabiyahe sa kadalanan. Inom kanunay og Vision X Plus alang sa Rekyusang Pilipino para sa Pilipinas. Inis katropang Real Buro Alinton X FM News.
0: FM report. Okay, salamat katropang Ray Alinton ano kagikan sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
1: Express balita sa punta.
0: Samtang force evacuation gimando alang sa mga apektadong pamilya sa pulumulok sa Cotabato tungod sa landslide. Atong sayron ang detalye kay tropang Philip Oligario.
1: XFM report.
10: Nagpabili na 55 kapamilya sa Purok Tenifulan, Barangay Maligo sa Pulumulok, South Cotabato sa evacuation center. Human gimando ang force evacuation tungod sa rehitabong landslide ug flash flood ini aging adlaw. Sumala pa ang kamanduan, nagtumo nga maprotektahan ang mga residente tungod sa serye sa makusugang pag-ulan kun diin posibleng maapektuhan ang yuta sa kabukirang bahin ug subling mahitabo ang landslide. Labing giatiman sa Maligo Elementary School isip evacuation center ang mga PWD, mga MABDOS, senior citizens ug mga bata. Hinuon gipasalamatan ang mga taga MDRRMO, LGU Pulumulok, PNP, Barangay Council, BIPAT o mga volunteer sa pagtabang nga ma-evacuate sila. Kahinumduman nga labing apektado ni aging semana ang resort sa Purok Dam, Barangay Landan sa Pulumulok, South Cotabato tungod sa flash flood. Mga katropa, gusto ba makaangkod og healthy body og strong immunity? Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: XFM report.
0: Mga salamat kay tropang Philip Oligario na nakagikan sa XFM Jensan.
1: Express balita sa buntag.
2: Express balita sa buntag.
1: Balitang nasyonal.
2: Balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa, lasay sa 20 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatag na ito sa Santon Gold Herbal Tea. O Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, batuki ang patong-patong ng balatian. Inumi ka na adlaw-adlaw ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule doon isang cup nga mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina nga sigurado mapaalim sa nakadaiya mga balatian. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika sa Tibok, Pilipinas.
1: Express balita sa punta. Express balita sa punta.
0: Atong sayron mga katropa, nagunang mga balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang nasyonal.
2: Balita sa nasyonal.
1: Express balita. Express balita. Express balita.
11: Legal at procedural matters muna ang pagtutuunan ng pansin sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes. Ayon po ito kay House Impeachment Advisor at Spokesperson Representative Robert Ace Barbers. Ipinaliwanag ni Barbers na kabilang sa mga tatalakay ng pagpasok ng mga abogado na magkabilang panig, pagtugon ng respondent sa mga paratang, opening statements at pagresolba sa mga paunang legal na issue bago magsimula ang presentasyon ng ebidensya. Git niya malagang maitatag muna ang mga alituntunin upang maging maayos ang takbo ng impeachment proceedings. Sinabi rin ni Barbers na handa na ang House Prosecution Panel sa oras na umabot ang paglilitis sa evidentiary phase. Hinimok din niya ang publiko na huwag husgahan ang unang araw batay sa palitan ng argumento kundi hintayin ang aktual na paglalatag ng ebidensya at magiging pasya ng impeachment court. Samantala, hinimok naman ni House Impeachment Spokesperson at Kabataan Partylist Representative Renee Ko ang publiko, lalo ng mga kabataan na subaybayan ang buong impeachment trial upang maunawaan ang proseso ng constitutional accountability.
1: Express Balita!
11: Dumalo sa misa nitong linggo ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel bilang paghahanda sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Kabilang sa mga dumalo sina Congressman Leila De Lima, Chel Jocno, Isabel Zamora, Joel Chua, Janet Garin, JJ Suarez, Judah Sidre, House Secretary General Cheloy Garafil, at mga private prosecutor na sina Attorney Lorna Capunan at Attorney Amando Ligutan. Ayon sa prosecution team, layunin ng misa na humingi ng gabay at karunungan para sa lahat ng kalahok sa impeachment proceedings, gayon din ang panalangin na manaig ang katotohanan, may patupad ang hustisya at manaig ang rule of law. Samantala, idanunsyo ng pamahalang lungsod ng Pasay ang pansamantalang pagsasara ng bahagi ng Jokna Boulevard malapit sa Senado tuwing Lunes hanggang Miyerkules mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi kasabay ng pagdinig sa impeachment trial.
1: Express Balita!
11: Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas makabubuting personal na dumalo si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial na magsisimula ngayong araw upang direktang masagot ang mga paratang laban sa kanya. Nilino ng Pangulo na personal na opinion lamang ito at hindi legal na pananaw. Ngunit aniya kung siya ang nasa posisyon ng Vice Presidente, pipiliin niyang humarap sa impeachment court kahit papayuhan siya ng kanyang mga abogado na huwag dumalo. Kasunod ito, binigyan din ni Marcos na hindi patapos ang kampanya ng kanyang administrasyon laban sa korupsyon, lalo na sa umano'y mga anomalya sa flood control projects, dahil habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pa umanong natutuklasang irregularidad. Itinanggi rin ng Pangulo ang mga paratang ng selective justice at iginit na ang kanyang administrasyon ang unang nagsagawa ng malawakang investigasyon, pag-freeze ng mga bank account at pagsasampa ng mga kaso kaugnay ng umano'y katiwalian sa flood control projects. Express Balita. Hinimok ni Senate President Sherwin Gatzalian ang publiko na subaybayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula ngayong araw. Ayon kay Gatzalian, mahalagang bahagi ng proseso ng pananagutan o accountability ang impeachment trial upang matiyak na gumagana ang mga institusyon ng pamahalaan. Sinabi niya na sisikapin ng Senate Impeachment Court na ipaliwanag sa maiintindihan na paraan ang mga proseso upang mas madaling maunawaan ng publiko ang mga pagdinig. Idinagdag ni Gatzalian na target ng Senado na matapos ang paglilitis sa lalong madaling panahon habang ipinagpapatuloy ang iba pang tungkulin nito tulad ng pagtalakay sa budget, mga panukalang batas at iba pang mga investigasyon. Inihayag din niya na naghanda na ang Senado para sa iba't ibang posibleng sitwasyon kaugnay ng impeachment trial, kabilang ang mga inaasahang kilos protesta.
12: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Oras mga katropa, alasay sa 25 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Nihatid na to sa Vision Express of Gel Capsule. Katropa, para makita og maabot ato mga ambisyon, dapat tinaw permite ato ang vision. Inom dadlo adlaw og Vision Express of Gel Capsule.
12: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Nagpasidaan ang Islamic Revolutionary Corps o Guard Corps sa Iran batok sa bisan kinsang musulay sa pag-atake sa nasod samtang nag-andam si kini sa burol sa namatay nga Supreme Leader nga si Ayatollah Ali Khamenei. Matod pa sa IRGC, kang bisan unsang agresyon batok sa Iran, tubagon nila og lig-on nga depensa og angeng aksyon militar. Sa pagkakaroon, gipataas sa Iran ang level sa pag-andam sa ilang sandatahang lakas. Ubos sa bagong Supreme Leader nga si Mujtaba Khamenei. Kilauman sa gobyerno sa Iran nga milyon-milyong mga tao o mga opisyal gikan sa ubang nasod ang mutambong sa seremonya. Busa gipahugtan ang seguridad o giserhan ang pipila ka mga airspace sa naasoy nga nasod.
12: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, para size by the size sa buntag.
12: Balita Sports. Balita sa Sports. Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Detalye sa Balitang Sports, hatod ka nato sa Turbo. Alang sa kasayuran sa tanan katropa, ang Turbo dili lamang siya pang kama, kundi pang sports pa. Aron nga mas muli kun pa ang tuhod, baka suga ko bisag pagluhod, mag-Turbo Meal Enhancer kanunay, matag dulog. Mapalit na sa mga marmasyang butika, nationwide.
12: Balitang Sports. Balitang sa Sports.
0: Malang pusong na panalipdan ni Abdullah Mason ang iyang WBO Lightweight World Champion. Kumani iyang gipildi si Albert Bill. Pinagi sa technical knockout sa ika-dosi ka mga round o katapusang round sa ilang world title fight nga gipigayon sa Wallstein Center sa Cleveland, Ohio. Sa sinugdanan na sa duwa, nagpakita og lig-on nga depensa og maayong pagkontra si Bill. Apan hinahinay nga nabawi ni Mason ang kontrol sa away. Sa katapusan round, nakapahulog siya kang Bill sa makaduhang higayon. Ngamaw hinungdan sa gihunong sa referee ang duwa o gagdeklara nga TKO winner ang kampiyon. Ang kadaugan maohi unang malampusong depensa ni Mason sa iyang WBO light title weight. Isan pa sa kontrobersyal nga pagkahunong sa referee. Nabilin niyang walay kapilihan ang iyang professional nga record o gagipamatudaan nga usa siya sa labing nagsidlak nga batanong boksidor sa lightweight division. Samtang si Bill nga misulod isip kapuli sa orihinal nga kontra, nakahatag usab og lig-on nga hagit sa kampiyon. apan wala makalahutay sa kusog nga opensiba ni Mason sa ulahing bahin sa Away.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Oras mga katropa, alas 28 na sa buntag.
1: Showbiz News, Showbiz Balita.
0: Detalye sa balitang showbiz, hatog nato kini katropa sa Clear Skin Beauty Soap. Aron nga mas muhamis ang kutis, mas mulumoy muhumot. Nga mikay kay gusnoton, magnusnos na mga maring og Clear Skin Beauty Soap. Ang naasoy nga sabon o sa kaherbal, gigama sa Yes to Health, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Sa headline, Bini napili isip tourism ambassador sa DOT. Atong sayron ang detalye, katropang Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
13: Yes, sa kamaayong adlaw nga Lunes, mga maring, mainit-init nga balita today. Gipili sa Department of Tourism kong DOT ang sikat nga Pinay Girl Group nga Bini isip pag og tourism ambassador sa nasul. Matod pa ni Tourism Secretary Dita Anggara Matay, ang matagbebro sa Bini adunay gipresentar nga probinsya o lungsod o adunay kahibalo sa talagsaong kultura, mga destinasyon o mga atraksyon nga makapanghambog sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Dugang pa sa kalihi mga maring, nagilaoman nga pinaagi sa grupo, mas mapalambo pa ang promosyon sa turismo sa Pilipinas o mas mapakita ang katahom sa nagkadaiyang mga lugar sa nasud. Dugang sab niya, nagilaoman nga mapabilin ang Bini isip na tourism ambassadors sulod sa taas nga panahon o padayon nga magpasiugda sa turismo sa Pilipinas. Ang Bini, gilangkoban nila ni Juana, Aya, Colette, Malboy, Gwen, Stacy, Mika, Ogya, Shanna, nailhan ang grupo nga pinaagi sa ilang mga hit songs nga Pantropiko, Salamin, ogpan pa mga awit nga nakadani sa daghan kaayong mga fans sa sulod o gawas sa nasod. Ay nako mga maring, moto ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica de Liguapa de Lemestensa. Apan ayaw ko piyan sa basig mapuhon maako na ka. Daghang salamat, bye-bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Daghang salamat, Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras, katropa la size 30 sa buntag.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hulyo 6, 2026. Mga balita ang hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dagkong tabang kini mga katropa, mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuwa mga panglawas. Sa ngalan sa ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager katropang Edwin Garing. Ay kamong hawa musunod na ang bullseye sa makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Lars Anyol. O gini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
14: Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
15: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
16: XFM.
15: Exciting.
16: XFM.
17: XFM.
18: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
19: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
18: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
20: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ni ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 40% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
21: Punta kenta, aniyat, akaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniyat, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
22: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
21: Ya, unsa may imong kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
22: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
21: Kay daghan kay salamat.
23: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
21: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
24: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
21: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
24: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
25: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
26: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
6: The Secret of Health.
7: Santo Blasco.
8: Ako si Don sa Kamaestra.
9: Magka-ulcer ko.
8: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
27: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
10: Zafon Plus Coffee Mix User.
28: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
5: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
5: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
5: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Uyang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nyang ano? Exciting? Exciting!
16: XFM.
0: Ka-exciting, oy!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Art. Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag kaninyong tanan, mga katropa. Welcome! Welcome, welcome, welcome! Welcome, mga higala, sa atong pagpanagumanuban sa tulumanong Bullseye! Bullseye! Sa ngan, may galas kinatibog ang puwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Ako inyo makauban gihapon, katropang Arnel Cortez. Hangdon ta alas 10 aga takdas buntag. Alas pagtunol ganin yung may galas labas ka mga katikaran. Mga balita isyu giskutanan. Ninikaw o kakuigso na dunay dakong kalambigitan. Apan sa dili pa mga higalas po aginod sa unahan tungtid ta sa atong pagtunol. Sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan. Ilabi na gyud mga higala ang 23 ka mga barangay na naglangkob mga higala nining dakbayan sa Tagum. Kaya ninyong katanan mga katropa, good morning!
1: Good morning!
0: Maing buntag sa mga katropa nato diha sa mga rural barangays o sa mga barangay may gala diri sa downtown areas. Lamay yung magpanikaisikay sa ato mga kaigsunan unsa man ninyong mga gikuri-kuri diha. Sa inyo ang mga higala, mga kusina o tindahan o bangkaha, may gala mga area. Lamay yung pagpangapis mga nangapi. Minaot nga ari na ta may galas kape na di mga higala di ta pangulbaan. Diyan na ta mga higala sa Santone Gold Coffee Mix ang pinakabagong kape karon mga higala nga makatabang na sa tuang panlawas. Maka alalay ka na tos morning labi na mga higala sa atong pagpanikaisikay o maka ayo pagyod no, sa ato mga higala mga balatian mga kaigsuunan. Mapalit ka na ha sa naguna mga butika sa inyong lugar ay kalimting pangan. Santone Gold Coffee Mix mga higala. Usa ka mayong morning kaninyong tanan.
1: Good morning.
0: Pagpanimbaya bay galagikan sa Santone Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Atong partner kanunay dini sa atong tulumanon ang Bullseye.
1: Bullseye.
0: 657 sorry malit unya ni magkarakara unya ni atong mga 7 na di ay. Wala pa. Alas 6:57 pa bay higala ang dagdas buntag. Mayong buntag sa ato mga katropa diri may galas tibuok lalawigan sa Davao del Norte.
1: Good morning.
0: So atong sugdan diya sa Island Garden City of Samal.
1: Good morning.
0: Kumusta kamo magaigsoon nining taknas buntag?
1: Good morning.
0: I hope nga okay pass all right. Ang inyo mga higalang mga katikaran diha. Kumusta ang tanan mga higala nga gaagwanta? Kumusta ang mga miyembro mga higalas agwanta party list? Okay pamuriha. Wa mo'y choice, wa mo'y no choice. Agwanta lang gyud, no? Moro man gyud na mga higalay, makapakabot sa ato ang mga gimithi, kinabuhi ka ng kaibaw kang muagwanta, kay di ka kaibaw muagwanta. Muna ginay may higala nga, ang nagwawagi ay di umaayaw. Ang umaayaw ay di nagwawagi. Ato bisayon, ang di ka agwanta, alkansi. No, bitaw. Huwag di ka kabalo mo, agwanta mga higala ni negosyo. Kasi may nagingon nga nindot permanente ang negosyo. Dili ka dunay. Mga higala, maayo ang dagang sa negosyo. Dunay mga panahon nga sige lang kagasto, way ginansyahay. Kasi mga panahon, may higala nga nindot. Anaraman na. Sa mga ato, may higala kinabuhing minyo. Kasi may nagingon nga kanunay na lang lami ang minyo. Dili oy. Usa ka na, mga higala, ka-misconception. Matod ba nila lumagay na kunos tahimik ang maminyo, tahimik bagod oroy. Nga di man ka mga higala pwedeng magpa dugay-dugay di ang mata kay kasabaan man ka sa imong asawa. Labi na guway malungag, guway bugas mga higala niya magpadugay-dugay kag mata. So misconception di ay nang lumagay sa tahimik. Sa kinabuhi mga higalang estudyante, asa ba ka mangitag ni igura ka nag-enroll pagka batulugan rani mo mga higala. Pagka sunod adlaw graduate na ka, wala ingana. Walang ganun. Ang di ka agwanta, alkansi. Una, kamo, please subay sa prinsipyo baruganan sa agwanta party list. Agwanta mo. Agwanta ko, agwanta mo, agwanta tang tanan. Tana siya. Alas 6:59 na, mga higala, dagnas buntag. Mayong morning sa itong mga kigsunan, Andres Panabo. Yan, mga higala sa Santo Tomas. Yan, mga higsons, Carmen. Diyan sa may Braulio Duhali. Sa may Sawata. Kapalo. Asuncion. No? Talaingod. Diya mga igalas nyo Corilia. Good morning ninyong tanan.
1: Good morning.
0: Santo mga katropa diri usab sa lalawigan sa Davao de Oro. Nga nakabulls ay nakaron. Mayong buntag. No, diya mga igala sa Laak, Mawab, Namunturan, Montevista, Mungkayo. Ay buntag ninyo diha sa may New Bataan, Compostela, Maragusan.
1: Good morning.
0: Oy mo usab mga igala diri sa Kabay Bayunang Bahin. Atong mga coastal towns. Dinhi mga igala sa Mako, Mabini ug Pantukan.
1: Good morning.
0: Kumusta kamo mga igala, may magbanigay sikay? Kita na kabang inaot nga ang grasya ug panalangin sa tulabaw nga magagagahom. May mudanag budagaya kanatong tanan. Ning laing adlaw na sab. Laing banid na sab sa tong pagbagabuhi. Ibabaw ning madanlog tang kalibutan. Mo na ning pangutan na di kanong madanlog man ang kalibutan. Ana gyud na. Basa-basa man. May nalang na kay basa-basa. Santo pa, magaigala. Natapok na ang atong mga gaagwanta ning kalibutan na. Gaagwanta ning gobyerno ha. Nana mo diha. Kay mag-check attendance na ta.
1: Bullseye.
0: Sa atong mga kaigsuna, mga Bisaya, Lokop, Kabisayan, ug Mindanao. Mga suking tigpalamati na to, magaigala. Ating paminaw na to, diya sa Cebu. Oh, diya bagay galas Bohol. O, gasa pang bahin sa Visayas, mga kaigsunan. Alam ayong buntag, mga bay. Mayang pagpanikay sikay ninyong tanan, usa ka laing adlaw na saan sa atong pag-agwanta. Mayang buntag diya sa mga taga-Sugbo. Mga katropa sab na to, ng mga Ilunggo-Ilungga. Mga suking tagpalamati ta. Mayad nga aga sa inyo kag madamo ka salamat sa inyo way untat nga suporta kag pagsubaybay sini aton subong mga katropa nga pagpangalagad kag aton nga pagwaragwag ni. Kag din magamo pagkadto subong halong-halong kamo.
1: Bullseye.
0: Di nato baga lipatan ang pagpangamuyo sa aton amay nga yara sa langit kag babuligan man kita sa aton sini nga pangabuhi subong adlaw mga katropa.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Kag sa pihak sini mga kauturan, hindi man aton pagkalipatan ang pagtumara sa aton nga mga bulong. For example, ini aton nga Santon Gold Coffee Mix. No, kay madula gid ang mga ginabatyag tada, mga sakit, kag iban pa nga mga sakit sa buot. Apil na sina. Apil na mga katropa ha. Lampurnas. Once again, mayad nga aga sa inyo mga katropa.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Sa ato mga kaigsuna, mga Ilocano. Ajay tibanger. Naimbag na bigat kada kayo. Naimbag na bigat kada kayo amin. Mga kakabsat.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Agyaman. Ang ato mga kaigsuna, mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran.
1: Thank you.
0: Sa ato mga ka-inspirasyon diri mga igalas areas Davao del Norte o Agusan. Madadyo na masema yung tiba mga suunta diat bubungan. Mga suunta duat yanyain na mga yunsod na namin nagkundaan sa ita programa. Mga uto, mga iya. Oh, mayong buntag ninyong tanan.
1: Thank you.
0: Dagang salamat sa ato sa mga kaigsuunan diha. Mga Mansaka, Mandaya, Kamayo, mga Dabaonon, Dabawenios. Madayaw na temprano, madayaw na buntag, Kamayo, Buslumon. Salamatay gayod sa paningag mayo a deka natin program. Nahihinahilan sa ta. Ito magpaspas. Kay 704 na. Muna ginaingon mga igalang kumbati pero timing. Para di tama mga yabo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mayang buntag usab ni ato mga suking tigbaminawan. No, ato nang sugdan ni mga higala. Unahon ako si Raimundo Ribucas. Good morning.
1: Good morning.
0: Mayang buntag. Hinaot nga magmalipayon mo sa inyuhang mga gipangandoy. Hinaot nga malipay mo badakpa na si Marculeta. Eh, mo manilang ginatangan karon. No, nga alas dos ko no ang impeachment. May daguntag. Wapay alas dos, mga higala, madakpa na si Marculeta. Sa mga kaparian na to diha, nga Dili gusto og due process kay gusto nga convicto yun si Sarah. Mayong buntag gihapon ninyo. Wala na ito ang magaigalagat. Lampor na son, tani. Sige, magkatsikatendan sa ako, ha? Na natin baya na magkanakot tanan. O may mga Espanyol ka diya, mga higala. Ha? May mga Espanyol, ato na lang ilonggohon na, mga Yudi Punggol. Mga Yudi... Kamu na sumpay, ay. Okay, kabalo ba mo mga higala, nga gika na sa Spanish na mga Yudi, Yudi sa ilonggo? Oh, gika na sa Spanish, mga higala. It's ano, na-develop na from Ihudi. Ah, mo na siya. Mo na ang mga ilonggo, yan na, Yudi! Yudi na lang, Yudi. Bitaw, daw may buntag ninyo tanan, timbaya sa ko. Check attendance sa kaya alas 7 na bayaw niya standby kaya naninood kayo itong mga iskutanan karon. Mga higala, no? Kaya suko kayo tong vlogger, may higala nga lapad kay ilong.
2: Ayaw!
0: Ulaw, basta ni magkahawid, basta sa itong ilong. Pero di po nga ni kalapad ni ako ang mga higala. Kaya sa itong iya, mga higala, suko kayo siya eh. Kaya ganong, bastos ko no, mga Pilipino, mga higala nga. Nag-syagit-syagit dito kang Auntie Claire, gimigapon pag yun. Gimigapon pag yun kuno si Auntie Claire, luoy kay si Auntie Claire, hilaw kay dagway. Ano na ginaingod, mga higala? Sometimes sa kinabuhi, you have to taste a dose of your own medicine. Unsa may, in English mo na, unsa may binisaya anak katropang Arnel. Nadyo yung mga panahon sa kinabuhi, may higala nga makaingon tag, miris eh.
2: Ayaw!
0: Sige. Timbayaon sa nato na eh. Direto sa Facebook una. Sa wala pa ka-follow diya mga higala, follow na. Kaya sa ito ang mga higalang FB page, Katropang Arnel Cortez. Unyan apod na YouTube. Katropang Arnel Cortez. Kaya po, barerag pangalan. Unyan. Ang ato ang sa XFM pod, XFM Tagum City. Ang ato ang, kuan, ato ang stawag ni ini, kining YouTube. Duha man yung YouTube ko na to. No, ang ako ang mga higalang ato kahong daang YouTube. Bukaning ato ang bagong YouTube mga higala channel. No, sa estasyon. Good. Unya atong FB page pod kanang ay 154 1000 followers. Mayra na dugangi pa ninyo kay para nindot. Oh, may buntag ninyo tanan dia. So pa naka follow, follow na, so pa naka subscribe, subscribe na mga higala.
1: Good morning.
0: Galicano Tim Tim, good morning.
1: Good morning.
0: That's Ray Madanlo, kumusta dakaw? Oh, yung kanaklo, lumon adto da ya gabek adto. When nga when yan ni gani? Europa. Di da kau gud, di da kau gud basta-basta, Dutch. Oh. Di da kau gud basta-basta. Good morning, Dutch. Wap ako katulog kay abinako buntag magsugod alas dos pa di ay. Oh. Katug na ay, Dutch. Layo ay pangid to. Alas 7 pa yung kanatang oras, alas 7:08 pa. Nga di Pilipinas, Dutch. Oh. Dato, Ray Madanlo, Dutch. Maying buntag ni Muria.
1: Bullseye! Bullseye! Mm.
0: Si Lisel Acaso Pueblo, madayo na kamdag kamayo ubos. Salamat niya. Ma'am Lisel Acaso Pueblo, Rizimar, may buntag. Kenji, may buntag. Si Arturo Idquilla, Rosario Tantan, mayong panlawas. Yes, salamat.
1: Good morning.
0: Thank you, thank you, thank you.
1: Thank you.
0: Langga Vlogger. Kaninga Vlogger, kaya wag yung may kalaban. Langga tanan. Mga langga. Oh, may buntag. John Jampon, og na ay boy kilaw, na apoy boy paniid kisa mana. Dala pamantay, padayon sa pag-uswag. Ana, yun. Uswag Ilonggo.
2: Ayaw!
0: John Jampon, di ba? Uncle Dars, may buntag ni Murias, may hinatuan. Kumusta man na sinatuan ron? Ana Lilara, Filipino community in South Korea. Si BBM, Gibasol, si Duterte, si BBM Gibasol, Duterte, ug laing administrasyon, siya na daw nakapag-imbestiga sa rackets flood control. Diha ka. Dili man siya, oy. Siya daw nakabulgar flood control. Dili, oy. Baha. Ha? Kamu, mutuo dahi mo. Ay, noon. Depende man na ninyo, mga igalag. Pareha mong Rimondo, nga ang iyang pagtuo, mga igala, maing tao si BBM, at ay mahimo niya. No? Pero pareha ninyo, may tuo, mga igala, nga atulihon si BBM, awat, ana po na, no? Wapoy mahimo si Rimondo diya, may gala. Alang! Naraman ng buhay-buhay. Fernando, Bubay Fernando, may buntag diya sa may nabunturan.
1: Good morning!
0: Ay, bukalimot ha, mag-Santon plus Gulta karong mga simanahan, mga gala, kay Tinghay Bladron. Tinghay Bladron, pag-Santon plus Gold mo, pamalit mo daan. Tumaran ninyo, tuluhan ninyo kada tumar, kaya para nindot. Then Luna, may buntag, Ellen Malasarte Chu, si Joey Adlawon Batinggal na Minaw daw karon. Maing buntag ninyo diha Edward Lara sa Panabo. Si RJ Dilgra Agron. Maing buntag diha Langga Vlogger always me naglantaw dres Dipulog. Sambuanga del Norte. Si Ricky Misiona Tagam Kakler. Kalaon nato ni ko sa mga reaksyon sa uban. Si Dirko Vicas Facebook. Si Si Eugene Uyangguren.
1: Good morning.
0: Mayo morning boss. Ilabi na kang Auntie Claire. Damay na sada. Maulagid. Sala man gyapon datos mga Duterte. Gabaan bae mo ng inyong kalaki nga tanan na lang sa tanan na lang yun babutang aning kalibutan na sa yun didigong. Naunsa may taon mo? Si Dexter Labaho Mediano. Jonas D. Guzman, Robert Camiging, maing buntag.
1: Good morning!
0: Leopoldo Sapra Pardillo, maing buntag. O sila yung mga apo po daw, si Joy Joy, si Jin Jin. Si Dalin May, o si Denver. O upat ka mga managsoon, karon Gikas, Manila. O hindi pa kaintindihan. Dapat aga tagalugin natin yung ating greetings. O magandang umaga. Si Joy Joy daw, nauli na, watching from, Bisaya, Degyapo, Puro 4 Barangay Santa Emilia, Laak, Davao de Oro. Bert Bastasa, may buntag din mo diya, Bert. Si Dritas Picas, no? YouTube ta, YouTube. Si Euprasinia Babael, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Good morning, Katropang Arnel. Hi to Norman at M of Davao. Thank you.
1: Good morning!
0: Judith Ayong, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Greet ko nila Buboy Biray. Family, salamat. God bless.
1: Good morning!
0: Oo, ingos John Jampon, ang nagpatay ni Jose Rizal, si Duterte, yes. Si Jay Promising, the serve ni Auntie Claire, nga gimata-mata o gimigapon sa iyang kabakakon. Ang kasuko sa tao, ibasol ninyo kang digong? Tanawa daw, huna-huna daw, napabamos mayong panghuna-huna o si digong nalang tanan. Pati nang wapoy bugas niya si digong, ang sadaan o mga tapulan lang yung mundag ko. Diba? Pati nang nang-addict mo si Digong gyapon ang sadaan na nang anong gisugo dai mo? Buang. M4 Sumambot, maing buntag, shout out na ko si Eugenio Sumambot diri sa Salvacion, Davao del Norte. Si Marina Donio, nalingaw kong tan-aw sa video gisugat ang ugrali. Si Junis Inday, maing buntag di Siargao og si Jik Jik Pod.
1: Good morning!
0: Si Ayan Simbahon, mayong buntag, sir. Shout out Tatay Pabian, gaatang ni mo samtang na-addict daw sa Santon Coffee. Kana ba'y pinakadabes?
1: Thank you!
0: Salamat kayo.
1: Thank you!
0: Bert Bastasa, Rosalina Ilyika di sa Digos.
1: Good morning!
0: Si Junis Inday, humana, Prince Junas Inyego de Cavite.
1: Good morning!
0: Ronnie Mabulis, mayong buntag. Carvalhota, mayong buntag. Sir, maayong buntag, sir. Pari nga naisungay. Katong nagsabwag og asin dito sa Senado. Base gipang demonyohan na ng Senado, mga igala, kay gihingin lang naman ni Father. Gisabiyahan man niya, mga igala, o kanang ang tawag na mo, ana, kanang asin or gibindisyonan nga asin or gitawag nga exercise salt. Gamito na sa amo mga igala sa Old Catholic ug magbindisyon migbalay ginabutang na mo na sportahan ano na sa Roman karon ginapraktis pa ba na sa Old Catholic pag magbindita o mag blessing migbalay butangan na mo nagasin nang pultahan butang agasin para di kasod mga igala lang mga demonyo. Ya bagod sa man na mga igala kung nagpuyo des balay moy demonyo. O gani muna magpa-blessing kag balay, blessing idaanay mong kaugalingon. Richie Miasco, good morning.
1: Good morning.
0: Kasiana Realista, good morning ka Arnel. Kahit malayo ako, abot ko pa rin yung channel mo. Nasaan ka ba ngayon, ma'am? Nasa Mount Everest. Good morning sa iyo, ma'am.
1: Good morning.
0: Crispiniano de Ridolosa. Joby Ostos Arbodia from San Francisco Agusan del Sur.
1: Good morning.
0: Glenn Ongoria may buntag pa sa Arnel muntas na din mo diyan Glenn. Raimundo Ribucas, good AM, magkapi na ta. Good AM sir, magkapi na ta. May buntag ni mo diyan Mundo, good morning.
1: Good morning.
0: Kumbati lang kanunay ah. Talaga ato na respetaran ng imong BBM side.
2: Ay,
0: Of course mga igala no, para di po na sila kuan Maayong buntag diha.
1: Good morning.
0: Robert Atay. Good morning. Mundo. Ni maya ni mo si kuan mo si Robert Atay. Robert lagi. Naman lahi pa bud si Robert Manaytay, no? From Negros ni. Santa Catalina, Negros, Davao Oriental. Sa akon migo daga lantaw sa kuya Toto, Bilanoy ba kuya to? Kumusta ka na da? Mayad nga aga sa imo. Pag-regards po ko kang misis mo kuya to. No? Gintamyaw namon na namon nga mga friends. Kag mga kaupdanan sa to, mga kaupod namon sa ubra. Ha? Kuya to, good morning.
1: Good morning!
0: Robert Manaytay, Raimundo Ribucas, unsay update daw kang Marcoleta. Palagot sa kontra tirada ni Mumundo. Matano balista may buntags Dimiyaw Bohol. Uy, mga taga Dimiyaw, mga taga Dimiyaw. Adyong buntag ninjong tanan mga sanog, mga sanak. Kumusta matong atong kabadyong putik tija? Adyong batong ibalik jacket ni Beto Injo. Kumusta? May buntag. Rudy May, si Richie Mia, Rudy May. Good morning, Sir Arnel, buntag pod. Jocelyn Tipon, good morning. Arnel, og sa kauban sa Aguanta Party List, yes!
1: Good morning!
0: Good morning sa mga miyembro sa Aguanta. Ready na ba ang tanan sa bloodbath sa Senate Kudos Aguanta Party List? Yes, aginod ng Aguanta Party List, no? Butarin ninyo ni karong 2029. Ayaw sa 2028, 2029. Maglahit na gato ang eleksyon. Di pito na tinuod ba si buto o baya mo? Eh na ba yung mga magpamembro yun? Membro man tadaan sa Aguanta Party List. Kaya hagbay raman tayong ga-Aguanta. Yeah, Herms Dadal, maing buntag from Iligan City, maing buntag. Si Jesse Lusarito, diya sa may kabakungan. Nabunturan, no? Maing buntag daw, nanilig sa palibot si... Kisa man nanilig sa palibot si Angie. O si Mama Undoy nga nagkamot kunos basakan. Good morning ninyo na nagkamot basakan, ha?
1: Good morning!
0: Mga membro yan po ni sa Aguanta Party List ni. Aguanta sigig tanom, wag yoy, kuan, wag maayong abot. Basig wag mo kagamit po doon kuan, kining Latim Gas G Full Year Fertilizer. Gamit din nyo nag-Latim Gas niya para bugat o Team Gas ang atong ani. Latim Gas G Full Year Fertilizer, mapalit, dili sa butika, kundi sa agribet, ha? Bantay lang. Si Alejandro Declina, membro niya po ni mga igala, ha? Katrobang Arnel, ang mga buaya na asay, hayahay partilis, oh, mao na ila. Mao na ikompetensya sa atong Aguanta Party List. Good morning, watching from the Polog. Start na sa impeachment, unya pang alas dos. Romisal, Atlas SG from Singapore. Good morning.
1: Good morning.
0: Crybaby, malagot ko na mga tao ka crybaby. Hilak man di ay. Good morning, idol. Watching there is Hong Kong. Unsay comment ni mo giingon ni BBM nga siya daw ang nagbulgar. Laters, nanimbaya pa ta. Ato ng hataga pagdagad. Tamang talas jis diri. Mughawa. No, birahan ta na garon mga igala na mga butanga na. Hapak kay nanganal ah. Kevin Saipan, good morning. Sa Tarragona, Davao Oriental. Madayaw na buntag. Madayaw na timprano kamayo lumon. Sa mga taga Tarragona. Mga kalumunan. Numhar from Zamboanga City. Oy! Buenos dias para todos hermanos, hermanas. Muchas gracias. Mga bisino, bisina desde Zamboanga.
1: Good morning.
0: Si Remilita Rakulas Rukulas. Puwerteng ulawa ni Claire sa Canada. Mauaw pa na, dutlan pa na. Si Nadet sa Barreta. Good morning. Di man ako ni mabasa. Hinapon man ng imuha. Ngayon siya Mio Rayo Shinubu. Shinubu. Uy. Morning, idol. Watching from the land of rising sun. Pa-shout out sa family Malabuan, Siato Negros. Uy. Wayo gozaimasu. Konnichiwa. Ikan dia sa Japan. Third floor. Kumusta bang Japan karon, no? Anindot ba yung Japan, bay? Di lang maningog mga tao kayo. Lumon. Shirley Liagas from Taiwan. Mayong buntag diya, ma'am. Si Totok Katropa. Good morning.
1: Good morning.
0: Sige. Na-attendan sa bang tanan kay Musugod nako. Richeline Troso. Joy Ilanan. Desi Bangkori. Rodney Talisayan. Si Mark Hilot from Jakarta, Indonesia. Salamat pagi. Apakabar. Maing buntag niya. Alas 7:20 na. Mo ba na? Good morning ba ng Silamat Pagi, no? Oh, i-research na lang. Kasi di mao. Sinasayop na ako. Oh. Ang mga katropa na to niyang mga taga Malaysia. Mga taga Indonesia. Oh, morning! Gikan ni Abel Manlangit. Gikan ni Asdipulo. Si Benzi, Joyers Cloud, Arnold Condino, Denzel Dave. Mangluod ba si Denzel di mag-greet ni? Good morning, sir. Shout out na ko si Iyang Uyuan, Almudiel, Nanay Franz Almudiel o Tatay Vic Almudiel. Nga naamitanan diri sa sala, dool sa radyo na minaw ni mo. Good morning!
1: Good morning!
0: Sa Almudiel family o ni Denzel Dave diha. Well, floor mas sa Odling, 773 na ang followers Agwanta Party List, dol. Yes, dugangin ninyo na pa. Ako lagi ingon, pag mo 1,000 na, mo issue na ko og kining official statement sa Agwanta Party List. De, Gab, mag-taping taon niya, Gab, mag-issue taga official. Gab, ha? Aya kalimti. Bago ko mag-dukduk na pagbasaw niya sa daghang basahon. Mag-kuan sa ta, mag-taping ta sa ato ang Agwanta Party List. 7:21.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mag-ampo na ta, eh. Delta Baigala sa itong Bagampos Bullseye. Kita magkabaigala na panghinaot niya. Grasya ang panalangin sa itong labaw. Nga magagagaho may muda na budagaya. Ka na itong tanaan. Ninglaing adlaw na sublaing panid na sub sa itong pagpakabuhi. Ibabaw ning madanlog tang kalibutan. Kina itong kalimtan. May igala of course ang itong pagpangabuyo sa itong amahan nga na ana sa langit. Aron kita mga igala nga matabangan, mabuligan sa itong pagpanginabuhi. Ampo sa ta. Delta Baigala sa itong pagampo sa Bullseye.

0: Uban si Katropan Arnel Cortez.
1: Pusay. Hiramdamay kanunay bagahigala. Ngang dautan mo sanday dining katilingban, gumikan kay mga tao nga dunay mahimong matarong nang iugpos lamang.
0: Katropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sa pagkaw sa paigala, kumusta og maing buntag kaninyong tanan? Welcome! Welcome! Welcome mga igala sa itong pagpanagumanuban sa tulumanong Bullseye! Bullseye! Adlang Lunes, pitsa 6 sa bulan sa Hulyo, 2026. Anataba mga igala sa ikapitong buwan, nining tuig, labay na tagkatunga. Kumusta ban ang inyong mga igala, mga panginabuhi diyan? Nasugdan na ba ang angay na sugdan? O sugdanan pa lang? Kato mga giplano ninyo, pangayuas Ginoo niya buhata. No, kay... Sige kag panagana nga, wadi pa man siguro karon ang panahon, buhata na. Kay og dili ni mo buhaton, wa kay mahimo magayagala kay ang adlaw ang mga panahon muligdas. Di kakapugong.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Unay og salog sa ni, moto pa sa usa ka sapatos. Just do it. No? Just do it. Tanaw na nato ni sa unahan may galag unsay lintungan na ini.
2: Bullseye.
1: Nan. Arita mga igalan, di na kita maglangan. Arita sa mga naguna, may galang mga katikaran. Atong hatagag pagtagad, mga katropa. Perting lami up danaon, mga igala. Eh. Sorry ha, pero kaingon ko ba nga, somehow I am vindicated. No? Mura bang nakabawas na gamay ba? Nga makaingon na, na, mauna. Me, re, she. Inga na, basta ba inyong gibati, mga igala, sa diyang nakita ninyo nga gi... Gibuyayawan mga higala si Auntie Claire sa ay proper term ana, but I would like to use mas ko ano, mas appropriate kung mas bugat kining term sa Ilonggo, gibuyayawan ba? Oh, gidulit yun mga higala, kulang na lang ianay gus dalungga tong microphone. Unya sumpay ani kay duha man ni video ni ato ipakita ninyo. No nga sa daw ni mga igala gihapon sa mga Duterte. Naingbuntag ni Muriha Col, Eman Moreno. No, sa gihapon ni mga igala sa mga Duterte kay ang reaksyon mga igala ni Auntie Claire ni ini. Matod bang Auntie Claire mga igala? Kung sino man yung iniidolo nila, sanay sa bayolente. Wala siya giingon, pero alams na yan. I mean, sala ba sa tao di ay karon mga higala kung masuko na gyud sa gobyerno? Sala ba gyud ay mga higala karog? Tulisoko ni mo ning gobyerno ha mga higala? Ha? Kay pag mo tuliso ka sa gobyerno, no? Ipasangil na dayon mga higala, kampon ka ni Digong, DDS. Kadi ba di pwede mga higala nga? Ang tao gyud mismo ni bati na mahigala kaligot-kot. No? Matod pa mga igala ni Auntie Claire nga giingnan daw siyang pangit siya. Oh, pangit sinungaling. Di kato ko nung niingon nga pangit, mao ko natoy sinungaling kay gigwapahan gid siya siyang kaugalingon bay.
3: Ayaw.
1: Mi agad mga igala sagpaog sinilas nga Rambo
3: eh.
1: Oh, impor sumambot. Good morning kuya. Shout out taga Esperanza Davao del Norte, nila Marites Tilog. Kuya wag panganis Tilog oy. Jade Jassy, asa man dapit ng Esperanza, no? Asa man ang unsa ng lungsura na? Kay may napulo ka lungsod aning Dabnor o syudad. Unsa man ang lungsod? I-appeal kay para mahibaw an ato. Firulen Sumanday, gikan dias Malita. Oy, maing buntag dias mga taga Malita diha, ah, maing buntag. Si Ryan Kent Quison, shout out ko sir Panis family sa Bitiran Santo Tomas na Minaw sila ron. Salamat o good morning.
4: Good morning.
1: Thank you.
4: Thank you.
1: No, si Lemuel Picacion watching from Japan. Oh, arigato. Arigato gozaimasu. Mga katropa des Japan ah. Oh. Ohayo, ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Mir Ramada, Mirishi Nicler. Marlo Dano, JP Palabrica, maing buntag diha. Marcel Paxley, good morning. sa akong lulo Mike Rama. A lulo din ni Mus Mike. Uyawa de. Sina? Ay, ma'am. Standby lang sa dia, ma'am, kay commercial alas 7, alas 8 para ba kumu commercial, ma'am? Storya lang sa mong gab diha. Egg smile diha. Elizabeth Rio, good morning. Watching from Clark, Pampanga. Okay. Muraga natagak na ni ako sing-sing pare, Miguel, ano? Kuya Dars, mong yung dahilan, ano? Isuot ko na lang niya, kaya para hindi mga tanga, masuko ang ginoo, Miguel, lang ikaw. Nilo Gila, no, may buntag niya from Bantayan Island, Cebu. Kumusta mga taga-Bantayan? Nandito na maglangan kay 7:30 na. Ato na ning tanahon kay sa kikaingon ko na pareha batag na feel may gala nga somehow na kayong kung somehow may gala we are vindicated ba no sa ako mga gala mo ingon ko yes mo tama ra gyud po na niya kay abi nimo at least mga gala ang gigamit sa mga tao na aman sila sa proper na aman sila sa ilahang pagpadayag sa iniilang katungod. Oragod, no? Sa ingon sa taga tong pulis mga higala sa Canada, you can say what you want. Ayaw lang sundi, ayaw lang pisikala. You can say what you want. Kay nagpalaban mas Anticlear. Kay sa pila mangod ka panahon ba? Abin mo, isa nga nakasugnod sa kasukos tao, no? Ka-BBM. Mabawi-bawi pa on dato BBM kung kabalo ka mo istorya. Problema man gud kay kung sa imo sab mi maminaw kanira man puy among madungog.
4: It
1: is just an example mga higala, but the point is di masaga na mo masabtan karon ang imo bagyong gibutang imbes nga mahupay ang tao ang imo bagyong gibutang nga tigpamaba nimo in nga mo bridge unta ba sa palisiya sa gobyerno o mga statement sa Malacañang paingon nga to sa yanong katawhan mga higala no mo na pulos unta sa spokesperson pero ma-feel man gud namong katawhan nga murag nana siya kaugalingong buot. Oh, she is injecting her own opinion sa mga butang mga higala nga lungsod nun. Supposed to be ang mensahero ana ba, no? For example, mga higala, si Angel Gabriel, no? Gisugo sa Ginoo ba nga ihatod ning mensahe dito kang Maria, no? Ihatod ni ditong mensahe. Ang pangutan na, mga higala, kato bang mensahe ang gidala ni Gabriel? Iyaha ba to? Dili. Dili. No? Mensahe to, mga higala, sa nagbadala sa mensahe. Mensahe to sa Ginoo nga paglipay, Maria, no? Dili to kang Gabriel. Padala raman siya. Messenger raman siya. Karon spokesperson, tigpamaba ka. Problema kay mura naman po ikaw mo po yung presidente. Munang, even ang media mga higala, Malacañang Press Corps, may mangutana, ma'am, is that also the kining baruganan sa palasyo? Yes.
5: Pinawa!
1: Of course. So, ano man siya? Sige na. Tanaw na to ni Bay. O kung nayon sa ganyan, hitabua kay 7:33 na. Sige, Gab.
6: XFM Katropa.
7: The big flood control projects come right now.
1: Mm.
7: Okay.
1: Pero in fairness, ano ningon nga, guwapa siya. Nainingon, ha? Nainingon, Bay. Ah, guwap. Maganda pala siya.
7: No?
8: Shame on you, Claire, Anticlear. Shame on you, Anticlear, Anticlear.
7: Please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control project come right now.
1: Sumbong police, bay?
9: Kapal ng
10: mukha!
1: Yan! Feel free to say what you want. Ilan ninyo doon lang? Feel free to say what you want. Gusto siguro mga egalan ng Tikler, Mr. Police, pwede pahunungan na sila kay bada kayo. Pero mga egalan, no? Ang singons police, feel free to say what you want. Alam mo, panakit. Bawal na siya. May gani, waka puspusi diag migapon, Claire. No? Pero, gimata-mata yun, ay. Gimata-mata yun siya, mga egalan niya. Somehow, mamakaingon kang, tagam!
5: Pinawa! Ha, ha, ha, ha!
1: Dautan man ano naon mga igalang mo yung tamalipay tang ako an pero mo na giningon ba nga sometimes no you have to taste the dose of your own medicine. Kasi mga panahon nga kung unsa tong sukdanan gigamit nimo sa imong isig kataw ibalik yun na nimo bay tinuod yun na unsa tong gihimo nimo mga igala sa imong isig kaingon nagyo yung mga panahon nga musumbalik yun na nimo. Huwag mauna ni Auntie Claire. Unya karon magpa-play victim. Magpaluoy-looy. Labog maka-atubang na sa podium, mga igalas Malacanang, perti ka pala away. Dili man lang mga yanong mga tao ang nakabantay niya na even mga politiko. Ang uban lang karon labi na ni mga bagagnaong sad mga igala nga mga congressman, mga way baruganan, survival lang ang gusto. No? Ang ilala may gala, di na ta mag-apil-apil karon kay maipit ta diha. No. They do not want to mesh with Auntie Claire, kaya kabalo sila mga igala nga birahan yun siya, palingkira man. No, palingkira man mga katropa karon. Nakakitag katapat. Himo na baya niyang palingki mga igala ng Office of the kuan, Office of the kini mga igala ng press presidential spokesperson no o kanang Malacanang press mga gihimo naman niya mga igala na nga palingki baya no pila ka beses nga mga pamakak mga igala na dungog na to diha pila ka mga denial na dungog na to diha mga igala isa sa mga bakak diha kadumdum ka atong gilimod niya nga managhigala si mabanta mga igala si BBM. Pero di ito paggawa sa mga video, wala sa siya comment. Oh, padayon. Sige, go.
9: She lies.
10: Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines.
9: No, we are not violent.
11: She's a liar. Sinungaling.
9: Sinungaling.
11: Pangit.
1: Wala siya, suko siya na bay. Kaya giingnan ko na siya pangit. Ah, sinabihan akong pangit. Ah, sila yung sinungaling. Guwapa na giday ka sa imong pamatiyag, Claire.
5: Ay, ah.
1: Guwapa na giday ka sa imong paminaw. Nakita rin yung katapat, bay. Sige ka, padayon.
12: The massive corruption in the Philippines.
11: You pocketed billions of pesos.
9: Yes!
11: Yeah.
9: Yes!
1: Na dagway. Grabe no? Makasuya pa dagway makasuya ba? Sige daw.
11: Kana. Utang mo.
1: Agay! Ayaw po na anak, no?
10: De!
1: Oh, mora to, dihara to taman. Mga, lami balik-balikon, gab. Nindot yun siya balik-balikon, bay. Pero ang kabiliban ako, mga igsoon, maski diin, mga igala nga bandas kalibutan, kag diin ini nga banwa, may ara agad ilonggo, mga katulad. Gab, na yung mga katagilungsod yun diha, oh. Na yung mga, katunag hawid mo megapon, murag ko anto, ilonggo yun to. Sa to, ha, ilonggo to, no? Sige na, balik ka na gud to,
5: be. Ay,
1: sige daw.
9: Paluoy ang mga Pilipino.
10: Shame on you, Claire, anti-Claire.
9: Ninyo ang kwarto sa flag group.
10: Shame on you, anti-Claire, anti-Claire.
9: Please!
1: Maluoy ang mga Pilipino!
5: Ay,
1: yeah. kidding aside. Ma'am, di gin matago, no? Di gin matago. Bisa kung saon, mga higala. Accent pala yung mga igsoon. Di gin malimot. Okay, alas 7.40 na mga higala. Ang tag na sa to ang pagbanag-umanuban. Balik ko na itong usap kay pagka the best ko kay tanaon. Balik ka ga, balik ka sa ay, ano. Padayon gamay, padayon. Sige, go.
5: Shame on you, Anti-Claire.
13: Please.
1: Sumbong siya sa police, bay.
13: Please.
1: No? Officer.
13: To the Filipino people, we have a big flood control project come right now.
1: Hmm. Si Auntie Claire, ha?
13: Kapal ng mukha!
14: Sinungaling! Pangit!
1: Okay. Sige. Pero akong kabiliban diri gab ang ining atong katropa nga Ilongga. Bisag suko na na, no? Nangakig na na ba pero sweet lang gyapon ba, no? Maluoy ang mga Pilipino. Nila kanindot sa kuan bisu suko na kay mga higala ang Ilonggo. Matay. Upira magyapo no. Pero katong naay mga Tagalog diha nakatilaw gyud may galag malutong na PIC si Auntie Claire. Now sumpay. Ini kay gi ni react gyud si Auntie Claire mga higala ingon siya nga sinabihan akong pangit. Sila daw ang sinungaling mga kaigsuonan. Og kani nganong naingon ani daw mga igsuon na mga Pilipino. Kay ang ilang kung kinsa man daw mga higala ang kining giidolo sanay sa bayolente. So wala man niya giingon directly pero kabalo na mo kinsa. Okay, iya na pong pasabot ani bay. Nga kani mga supporter nini FPRRD ni mga tawhana. So liwat sila kang FPRRD mga kaigsuonan. No? Wala na gilaing masuod sa utok ni Auntie Claire. Muna yung ginaingon, Auntie Claire, why sukod sa bahos, good ba yan? No? Why sukod sa bahos, good? Kung sa imong gihimo, sa imong isigkay, ngon mo balik, magyun na ni mo, bay? Bisa kung sao na to na, eh? Mo, magyun na, kung unsang sukdanan, gamito ni mo, magbinastos ka, no? Palanglitan, halos na lang tanan, kuan. Nagi panahon, bay, nga, mubalik na sa imo, ha? No? Mubalik na sa imo, ha? Labi na kung ang imong intensyon, binuang, no? Politika, mga katropa, naagyo tayo, mubalik yun na. Oh, si Junix Monfiel, good morning katropa Carnel. Katong video na po ni BBM i-play, katong ipakaulawan po siya sa mga Pinoy. Oh. Oh, then Luna, may buntag. Pastora may pilostratos, pastora may buntag. Guapa lagi daw siya, dili siya musugot anang pangit siya. Tama raman po, no? Guapa man siya may gala.
13: Ayaw!
1: Guapa ilambos. Nagi si Micho Dela giaway na po nila si Rimundo diri o. Oh. Usa day comment ni Mumundo nga giaway naman pag buhon kanila diri. Ah, de kani. Sinira kani de yang kon. Sinira sa pila-pila. Taro nga lagi type ba. Unsa man ang pila-pila?
13: Ayaw!
1: Lain na may patakaran ako diri kay wrong spelling wrong bayat na diri. Comment si Mundo diri nga sinira sa pila-pila na Pilipino ang maayong dugong. Ano ba yan?
3: Ayaw!
1: Nga giingatan sa atong mga igsuon diha. Sabtan ako pero pasabot niya ni giguba ko no sa pipila ka mga Pilipino ang maayong dungog nga giampingan o giingatan sa atong mga kaigsuonan daw sa Canada, mga katropa. Sa ato pa, mo lagi, naama na sila sa side good karon kini mga supporter, no, nga usa ko no kapag pakaulaw mga higala, no, ang gihimo sa mga Pilipino ngadto kang Antikler. What do you expect mga higala? Unsa buhaton sa mga tao kang Antikler? Hagkan? Hagkan? Kini nagpakita lamang mga higala sa kasuko sa katawhan. Kung kamo diha nga believe kay mong Antikler og BBM, inyo na. Pero ayaw po ninyo hilabti ng mga tao nga naglagot nila. Tutal, wa man na sila puspusi diha. Ngano sang, ngano man siyang naglakaw-lakaw siya diha. Nakabalo man siya na ay nag-rally. Diba? Wa mo nang utana in the first place. Ngano na, kabalo man siyang masuko na suko ng mga tao ni mo. Pa, atik-atik po kag, nagkuha ko na sila, kuan kayo nag-reels? Kung siya ka-vlogger?
3: Pinawa!
1: Nag-shoot ko na sila kay mag-reels. Unya, wala ba yun ni mong utok? Kamango sa imo, Antikler. Kadamo space da. Nga, diha kapagid sa mga tao nga nangakig na sa imo. Diba? Suko na sila. Di ba yung kamukuha grills? What do you expect?
3: Ayaw!
1: Nga masuko, karo inong kagpangit. No? Kabalo ka unsay maka... Di ba na literal nga pangit si Antikler bay? Guwapa si Antikler eh. Kabalo ka unsay nakapangit ni Antikler? Kining kadug... Kanang siging pang pamakak makapangit na...
3: Ayaw!
1: Oh. Kanang sigig pagpamakak mga higala, bisan pag guwapa ka diha, pangit ka tanawon sa mga tao, kaya nganuan, bakakon maka. Mauna siya, tinuo diha. Paminaw na lang ito si Antikler, be.
6: XFM Katropa.
15: Ano mo yung nangyari kanina na sa ngayon eh, nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver?
16: Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na... Kung sa-
1: Nga no, muna pong utanan ako. Actually, gumagawa sana kami ng reels. Una, vlogger deka. Ay no, utanan man karon, pwede mo himog reels. But ang pangutanan, ikadwa, segunda may gala. Segunda pregunta. Sunod niya pangutana, dagag space diha, Antikler. You should have done that. Dito si friendly. Nangita dapat kang tao, basig wala po friendly diha. Diba? Basig wala friendly diha ba? Kay na may giingon si Raimundo diri nga na ay mga ang mga giingat-ingatan daw. Ang iniingat-ingatan ko. Na daw mga giampingan. So na to ba na mga Pilipino gaamping o ilang dungog diha? Kadto dana ang gipangita ni Antikler. Wa siya nagpatakag dasmag atong mga tao nga gadag placard. Kabugo na basad niya. Kita ka mga tao, gadag placard, may megaphone pa, kasinggit-singgit na na diya mga katropa,

0: kaya nagpasamang-samang ka diya sa ilaha? Wapod di mo gamita, wapod di mong bali, bisag bali 5, common sense naman unta guna. Di naman utok kinhanglan na na. Common sense ra ba? Ayaw di ha, kung gusto ka mag-vlog, kay mag-vlog man gina sila, kay ipakita man nila nga, maayo ang pagdawat sa mga Pilipino kang Marcos. We understand that. Ano naman, trabaho na nila mga higala, no? Nga, as much as possible, they have to show to the people nga, grabe, no? Welcoming kayo ang environment, welcoming kayo ang spirit, mga higala, sa mga tao, sa mga Pilipino nga nagdawat ka BBM, hangop, gihangop, yun, no? Kung sabi sa'yo pa. Gihangop, mga higala, gikagubtan. No, si BBM. Ana ba? Ana unta baga kaigsunan. Ilan man ang trabaho, ipakita mo nang i-reels yun na nila. Pero you should have the chosen better place. Or at least man lang, magsabot kag tao nga ayaw kuan ha? Ayaw karingari ha? Oh. Uy, may nga buntag o happy birthday day kang Itchuboy Arki.
1: Happy birthday!
0: Birthday day niya karon gab ni Itchuboy Arki. Eh, Royce ba Royce? Happy birthday ni mo dia Royce.
1: Happy birthday!
0: Mabuhay ka hanggat gusto mo. The birthday ni Muda Royce. Julito Haso Buyan. Siya na noon nahimong reels. Bungot sa itoy. Tinoon yun, no? Siya na noon nahimong reels. Kaya nawa man sa nagtinanga man sa. Kaya ba kang suko na nagbitbit ko, nagplacard ng mga tao. Nga nung ana masa ka maghimong reels ko, no, be? O kamo ko no'y anti-clear. Bisag gamay na lang siguro pag unahuna. Ako na mga egalay anti-clear. Ako'y, kaya ba ako nga gikaligot-gutan ko sa mga tao. Nagagalagot na ko. Dito gyud ko sa akong safe zone. No, dito gyud ko sa akong safe zone. Di ko mo dito ko andi dos ko ana. Masugatan balang nimo na puspusan balang kada. Tusukon balang ka anang ilahang. Sir, mahaw ta sir, minaw ko karon nimo. Ah, kaon lang dia Johnny. Johnny Angoy Mulato, may pagpangaon dia.
1: Good morning.
0: Benjamin Romano Abirilia, no? Dudong Alporki Ugdamin. Maying buntag Tercel Lanila Lania Leonera Quirino Langga Blager si Julito Buyan si Ebenezer si Chico Rit Jubert Barbarona Sunny Boy Mendoza Kasihan maying buntag guapa pero Macmels Gascon tagam uwawa di ay no si Enteng Carpio Marilyn Boktuanon Agad Apari no maying buntag diha GP Palabrica, Merlin Herbosa, maing buntag. Rosel Gamayo, daghanan na niya itong mga timbayaonon. Sige, paminaw na ito ni Nga, padayon na ito ni Kay. Gusto na ba sila mag-reels? Go!
2: Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada.
0: Mm.
2: So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Filipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako si UC Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang, kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito.
0: Hop, kana. Kabalo ka kasi na po iyang mga igalang gitira, ana. Muna mali ni mo, kay sige na kagtira. Si Sarah na po nang iyang pasabot, kay si Sarah daw, batog lang nasod, bakasyon regi, at to sila, nagtrabaho. Nangadto man mo suod sa Jollibee. Dito ka dapat nag-vlog. Dito ka dapat nag-reels. Ayaw dito sa open space. Kay kaibaw ka anytime na yung mga sunggaban yung ka dito sa mga taong galungot-lungot ni mo. Diba? May kay wak ka gutay-gutaya sa mga... May kay nagrespeto pa na sa... Kuha, nagrespeto pa na sa... Sana? Balaod sa Canada mo na mundo... Ayog ing na mundo nga nagpakauaw itong mga Pilipino ditong nasuko kang Claire. Kung sa may gusto di ay ni mo mundo mahitabo nila, nga malipay sila, magpapista sila, magpalitson sila kay naa si Auntie Claire, dili, do not expect them to be cordial. Sama po ni mo nga, di po good ka malipay sa mga Duterte, mariyara na siya. Kay suko, magyugas sa mga Duterte po, so, di yung ka malipay nila sa mga Duterte, Sarah or anybody else from Duterte. Mora sa nagibati sa mga tao di, ang kamali aning Auntie Claire, nga nung dito ka sa open space, nag-reels kami, nagtatrabaho kami, ayaw na may kwintahe, ana, o may labot ni mo. Ayaw! Ayaw may kwintahe, ana, nagtrabaho ka. Ngayon ba dyan kami, nagtatrabaho kami dito, yung iba, hindi kami nagbabakasyon. Well, you should have

0: work. Kailangan nimo gisweldohan ka sa tao?
1: Pinawa!
0: Kalami na ba nimo kinabuhi? Gipasakay pag ag-aeroplanong libre niya? Gigasto ninyo ang kwartas katawan, mga dahanag, mga nahalag Australia? Yeah, you should work. Dapat lang. Oh, unya karog si tahon ka sa mga Pilipino diya. Sa ni mo na. Nganong dito mabukas area nga susceptible nga ila kang banghagan. Dito ka dapat socially bi kay di man gyud ka ma. Kuan dito kay naay mga kuan naay mga escort na ay guardya ni BBM. Protektado gyud ka dito. E nagsulo-sulo kag adtong park nga sala pa nila na ron. Nga open space man na. Oh. Trabaho man doon ng reels. Ilaha mo na trabaho. Trabaho niya. Reels pa more. Mga loyalista, gusto nila sila lang ang may karapatan. Padayon ang declare.
2: He's doing our job, pero nahinto yun.
0: Mm.
2: Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga
0: reels.
2: Pilipino ganito yung ugali. Pero po, hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign.
0: Mm-hmm.
2: Yung naratibo nila ay maleta. Naratibo nila eh magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit.
0: Oo. Oh.
2: Sabi at sinungaling.
0: Oh.
2: So, nung sinabi nilang pangit daw ako,
0: oh, yeah, yeah, yeah.
2: Feeling ko sila yung sinungaling.
0: Ay mo! Ay! Ay! <yeah. laughs> Ang ganda mo, be! Ang ganda-ganda mo, eh! Gunggong! Si Andy Claire, abin ni mo, kini nga klases tao, bay, kaya bang, huwag itsahan ni mong trapo mo dumog. Kay bao, mangka, nga dili na literal nga pangit ka. No? Di ba na literal? Gumika nagsumikad na siya kasko sa tao nga bisan pag maayo kag dagway manggod kung sige lang kag pamakak napay lugos Malacañang sa imong kilid na ay flag mga igalas Pilipinas sa imong kilid kada tindog nimo ang podium sa Malacañang na kay awayon diba ultimo si Irisi na kaingon araw-araw yung spokesperson natin may inaaway diba din na tinuod? Tinuod bang yun na? Unya mo yun, sinungaling daw ito naging mong pangit, mora na imong ipunto, Claire. Pagkagwag yun, nadag yun. Sinabihan akong pangit. Bahala na kagigapahan ka sa imong kaugalingon. Okay, man, man ay problema, mga igala. Dapat, numero unong mo appreciate sa itong sarili o gwapa ba tayo, gwapo ba tayo, itsuraan ba tayo, mga igala. Gandang-ganda ka sa sarili mo. Well, ikaw ragyo dapat, ana. Gawa sa imong ginikanan, no? Gana, wapahan magyo ka sa imong kaugalingon. Pero, hindi na nang nimo kailangan bang ipangalandakan kay mamaot na noong kagsamot. Pangit. Pangit yag batasan, tingali. Hanaw, utok, ana, sir. Luta, sagid, estrada. O, patimbaya po daw sa Tatay Roger Opinaldo. Mayang buntag, diha. Unsa pa'y dungog, gubaon, guba na mandaan. Apot yun sa nananapag-spilling ba, no? Ang Pilipinas, ila karon mga igalang nas pinakakurakot. Yamuingon sila karon mga igalang agiguba. Kisa may gaguba? Kamu may nas guberno. O niya, di igyad kay bawa mga igalang mangangkon o di kini nga guberno ni kang BBM. Mura gubernos bata. Na naman. Dili kabalo mga higala mo take full responsibility sa pangitabo sa nasod. Sige nalang pamahid. Sige nalang pamahid mga kaigsunan. Panahon ni Digong, o man niya si kigbasol mga higala si... Kuan? Si Pinoy? Panahon ni Pinoy, wasa niya mga higala si kigbasol si Gloria. No? O niya kung muingon may karon nga, ang Pilipinas nasugod og ka lubong sa utang, nasugod og ka kuan kining gibaboy pag ayaw ang pundo sa panahon ni Marcos, di ba din na tinuod? Sa panahon siyang amahan. Di ba din na tinuod mga igala? Nga dakong tinuod mang yun na.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Asa man din nagsugod mga igala ang tanan? Nga giilata diri mga igala sa Pilipinas nga kurakot. Asa man dito mga igala sa diktadorya siyang amahan. Nga ganahan siya gibalik-balik ko na to na. No, ganahan siya, anak. Si Auntie Claire, di isa ganahan, anak.
3: kauban sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
0: Oh, padayon Auntie Claire, padayon.
2: So, may mga ganyan tao. Amo, may freedom of expression tayo pero hindi naman kailangan maging bastos.
0: Wow.
2: Pilipino kayo.
0: Coming from you talaga. Coming from you talaga, may freedom of expression tayo pero hindi naman kailangan maging bastos. At least magaigala pag naging bastos 'yan. Kanang mga Pilipino nga naaskarsada nagsinggit na pag nahimo ng bastos masabtan nimo nga naman, gumika na sa ilang kasuko, mga kaigsuunan, no? Nagrally gud na sila. No? Nagrally gud na sila. No? Nagunay dakong posibilidad nga makalitok yun na sila magaigalag gumikan sa ilang kasuko. Ang dili maayo kanang naakas gobyerno naka-uniform ka na ilogos Pilip na ay flags Pilipinas na ilogos Malacañang unyang imong baba bastos kayo. Isip usa ka spokesperson sa atong sa Palacios Malacañang di naman na ato ilara man na. Ilahara na. Kaya mga Pilipino, kahit saan sa mundo, mga respetado, sirain lang ng kakaunting Pilipino, ingon si Rimundo. Abi ni mo mundo? Well, lain-lain man ta, imupod na, pero para na ko mundo. Ang Pilipino, kabalong mo baos? I mean, kahibawang mo tanaw ba? Kung wakay batasan, tugbangan yung kas Pilipino, kung bastos ka, tugbangan yung kas Pilipino. Ano na, buutan tas buutan, pero kay bawo sa tang mupatilaw mga igalas kamangtas ngatos mangtas. Ana ra man tawag ana may igala reciprocity. Reciprocal ba no? Buutan man ka, alam magunsaon ta buutan ko nimo. Oh. Kuan man ka, tampalasan man kag kinaiya. Alam mo ba binuutan ko nimo. Dili ihatag pud nako sa imong hagun sa imong batasan kay I will also give you a taste of your own a dose of your own medicine. Tilawan po ni mo. Oh, yun po si Jerry Pahuntig, Pahunting Bias DDS. Bahala na mo diyan kabayin timo mo ingog bias mga higala. No? Basta, no? Mga katropa, kining atong panahon karon. Kibaw man mo, kinsay nang hinambog nga na ay 5,500 kabuok nga iyang napahuman nga flood control. Kibaw man mo mga higala, kinsay na ay malita. Kibaw man mo mga higala, kinsay nagbulgar sa malita. No? Kibaw man yung tama mga higala nga ang Committee on Appropriations Chair nga si Saldi ko kaniadto dili man gina mga higala pwede nga magbuot-buot sa iyang kaugalingon. Kaya wala pa may chairman sa Committee on Appropriation mga igsoon nga wala'y blessing sa presidente, bay. Anak yun na. So say whatever you want. Ngayon kag bias, bahala ka diha. Hindi ka ganaan maminaw, bahala sa kaniya. Ana ra na mga katropa. Mudapig kang Auntie Claire, bira. Pero para na ako makaingon yung kumigala, tagam. No? Nakatilaw rin yun siya magaigala sa ihang kaugalingong kabastusan. Karon, o nga... gi nisumbalik sa iya mga igalang batasan iyang kinaiya wala na pagkuangkuan na dayon no magpa sadi magpa luoy-luoy magpa biktima na dayon pwede di ay na
3: Bullseye
0: si Auntie Claire nakatilaw lang yun siya mga igalas kasuko sa mga Pilipino period tanawa daw iyang tubag una by sense. Una, matod pa niya, nag-reels mi diri, nagtrabaho mi diri. Una, sa tanan, dili ba na trabaho ng... Trabaho dahil sa gobyerno ron mag-reels? Official. Official function. Di ba? Official job na di ay karon mga higala sa gobyerno ng mag-reels? Kung mag-reels ka, nakakain naman ni vlog siya, si Auntie Claire, kung mag-reels ka, unya mo income tong imong kwan, naibahin ang gobyerno adto. Nga no, imong reels, ginapost ni mo sa RTBM, sa Office of the Palace Press, ginapost ni mo na diha. Wala man tingali, imo man ang consumption. And gusto ni mo, ipa, yahayagod ni mo, muana ra kag Canada, nagplitik, agyangan ng aeroplano inyong gisakyan. Gigastuhan sa pundo sa Pilipinas niya. Mo anak rakag mag-vlog? Minu ang istorya ha? Oh, sige. Tugutan na to. Ibutang talang. Ibutang talang nga. Nag-reels ka para sa kaayuhan sa ano, magkakaon, mag-apil. Ano? Una-una-una mo. Para na sa general.